0: likay rani sa atong nasod sa Pilipinas, pero maunay nga naay naay ulan-ulan yun, partner.
1: Pero dili ako, partner, di ko magpasalamat nga naay bagyo. Magpasalamat ko nga naay ulan.
0: Oh. Salamat nga dili makakuandre sa atong nasod ba, dili
1: di
0: maka
1: mo, di mo igo.
0: Oh, dili
1: di
0: kayo
1: epekto.
0: Oh, mulikay ra, mulikay. Mm. So salamat kayo,
1: mas,
0: ana.
1: Mas nindot, ana. So mo nang magpasalamat sa atong labaw makagagahaw na, partner.
0: Oh, nya mayong pagpaminaw ni Bids Narido Jr. Matupan niya mayong buntag ninyong duha, sir. Onya Journey Sinsano, good morning mga idol. Okay. Onya salamat kayo no sa inyohang pag uban kanunay nining atong programa. Onya mayong buntag po di ay sa tanan nga naka-tune in karon no sa Kiss FM, partner.
1: Kiss 102.3.
0: Okay, naka-hook up ta karon sa Kiss FM. Salamat kayo ninyo nga sa inyong pagsunod usab nining atong tulumanon tingog sa katawhan niya, mayong buntag niya sa abdik o kugihan usab nga technician.
1: Oh, DJ si Morag, si Kinsa Baro, DJ Michael siguro.
0: Oh, niya mayong buntag po ni Eligio Lopez Banati. Ayong buntag mga partner
1: si Zyros, Zyros.
0: Kailan ni mo na?
1: Oh, ito man ang mga higala.
0: Mo ba? Matod pa niya mayong buntag mga partner, every watching mga idol niya, nindot og lami kayo ang bugas. Salamat ninyo og sa mga donors. Okay, salamat usab kayo. Lami ko no kaya tong bugas, partner. Usab man guni sa midaog no. Salamat kayo sa sponsor no. Ini nga to ang bugas nga gipanghatag nga tag sa kasako matag Biyernes no. Manang padayon mo sa pagbiyo sa page sa B927 Bohol, unya ayaw mo kalimot sa pagpalo og sa pag-share ini nga programa. Sa ingon niya na malista na ang inyong pangalan og mahimong usab mo sa makadaog sa isa ka sakong bugas.
1: Oh, libuan. Unya. Okay, karo partner no, ato lang gamay la pud akong kanang say na idea na morag information ba nga nakuha pa. May tungod aning dunay karo partner magisgota about environment no. Environment. So unahon nato dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran, partner. Kay karong adlaw naa sa ikaduha, partner, nga adlaw ang atong mga sakop sa 16th sanggunyang panglungsod o ingon man usab uban sa mga kapitan o mga head of office no, doon na ni sila gipahigayon nga kanang sabay tawag ganina tigong, partner no. Ang kining maong tigong, partner, atong nasayran nga magahisgot ni sila may tungod sa ilang giandam o sa paghimuon nga balaod noon, partner, kaning gitawag og environmental code.
0: Environmental code.
1: Oh, so kung maghisgot ta og environmental code, so mao kini siya ang mahimong basihan alang sa pag-implementar o sundon, no? May tungod sa pagpatuman o pag-regulate, may tungod sa environment o kining dinhi sa syudad sa Tagbilaran. So mao na ang chairman din ni partner no sa sangguniang panlunsod mao si City Councilor Butsi Samura. Pero ato unta ning giaren sa ato mahinabi, pero duna ni siya hearing karon nga paghimuon, partner. Mao na nga nindot kaayo ni nga gihimo sa atong kagamhanan sa syudad sa Tagbilaran ubos sa liderato ni City Mayor Jin Yap og Vice Mayor Attorney Adam Relson Halag, mga sakop sa konsiho og mga head of office, mga barangay officials, tungod kay kinahanglan man ni partners usa ka lugar nga maprotektahan ang atong environment no dinhi sa syudad sa Tagbilaran. So wa pa ko kakuha unsa man gyoy mga unod, pero magkani ko ng environmental code, partner, nagalangkob ni siya sa mama no sa land, sa dagat og sa kahanginan. Oh, kay kining environment di man dai ni naaras kamadan no, magisugot po ta sa kahanginan, pollution. Connect na siya sa environment diya sa kahanginan. Kay kanang ughugaw ang atong hangin, partner, ang atong lisod kayo ang atong
0: hugaw panglawas. Hugaw po malanghap.
1: Hugaw atong malanghap, makaepekto ni sa panglawas atong mga katawhan. So mao na nga pinaagi ni ini no, ang atong kagamhanan, mga kadagkuan sa syudad sa Tagbilaran, panday aning maong balaod nun. Kining gitawag nila environmental code. So before ni siya more part ni sa ilahang sa ilang pagpanday sa maong ordinance sa partner, ilang gituke dito unsa may uban nga mga panginahanglan no nga ilang angay nga i-appeal sa maong environmental code nga maka-protect makaproteher sa ato ang kalikupan o din sa atong syudad sa Tagbilaran.
0: Okay, maayong buntag dahil ni Amon Arabiho. Salamat kayo sa imuhang pagbiyo. Kana siya partner, imong gisigutan, environmental code, importante na siya kaayo sa atong sitwasyon karon nga ikaduha pod mahibal-an pod na sa katauhan mo nang ato yung panikamutan siguro nga atong ma-interview na si
1: Attorney Butsi Zamora.
0: Attorney
1: Aris Pohon, partner.
0: Tungod kay ana magunod siya partner. So siguro ko nga ilahagi na siya ang gihuna-huna pag-ayo ba or gibalansi gistudyuhan ba kay kinahanglan man gud labi na sa og diri sa Tagbilaran, ha? Og diri sa Tagbilaran. Kinahanglan pantay ang imong panglantaw.
1: Nindot mo na nindot partner.
0: Pantay ba kay normal na siya magtan-aw ka sa environment, kinahanglan po, tanawon po nimo ang development, ang kanang pag...
1: Kuyog ba na sa economic development?
0: Economic development. So, kinahanglan na siya pag... Na-balance.
1: Oh, correct.
0: Na-balance.
1: Okay. Karon partner, maulagin, na ay mga contractor nga dunay mga negative slippage tungod anang requirement sa DNR, kanalaging ECC. So, guys, good man taning environment, onya mao pud ni ang gipakadak-an karon no sa atong congressman sa 1st district congressman Babayap kaning mga project partner onya karon ang mga infra project kinahanglan na og mga ECC.
0: Mao lagi na nga kinahanglan siya og balanse ba balanse kay kung imo harap pud siyang ipokus sa kapiramente anang environment onya pagprotektanan dili mo grow dili mo asinso ang maong lugar
1: ikuyog yun na siya partner sa economic growth no sa ato ang syudad sa Tagbilaran
0: onya atong biyang hunahunaon nagkadaghan ang mga trabaho nagkadaghan ang mga tao nagkinahanglan og mga trabaho ano ba onya di man gid kalikayan naagyoy sa pag suap bitaw pagdaghan sa mga tao tukod og mga balay sa musugutag sa dili nakapikto na sa environment, nakapikto na no pero unsaon man pod
1: wala na ma-regulate
0: di pod maghimo gingon na
1: mo na nga importante ang kaning ilang ipanday no o pandayon sa ato mga magbabalaod kaning environmental code mo na pinaka importante partner unya para nako nindot po ni partner kaysa diha pa lang daan sa ubos pa lang daan pagplasta murag plasta na sila og pundasyon partner ba ab ila na ang gi-involve ang mga kapitan, mga head of office, no? Gi-involve na sa maong plan, no? Para kung unsay ikasadji sa itong mga kapitan, kay sila magyoy nasayod yun dia sa ilang level, sumo na nga ilang i-appeal ang input, no? Unsay mga recommendation, ilan ang i-appeal dito sa pandayon nga kining environmental code. Sumo na inindot kaysa uban partner nga magpanday lang ka, wa kakaibaw o kini applicable ba nga to sa lower level
0: kay og moingon magutang inana no daghan jug magdebate ana daghang magdebate kay halimbawa karon atong makuhag base dito sa kaulohan sa Manila katong gitukod bitaw nga sa San Miguel expressway nga 200 kapin ka mga dagko kayong punuan sa mga kahoy nga giputol. Giputol ha.
1: So kato pagputol ato kanang kahoy mo tatoy musangga sa kato mga hugaw ng hangin o mga abog. Giputol na wala na siya makasa.
0: Karon gibatikos si siyang tinuod karon. So kung imong paminaon pikas-pikas pulos dunay punto. Okay, una para kunong ang karsada makakuha expressway ba kanang
1: sa side sa development.
0: Unya ang mga tao po dito nagproblema sila kay bahaanon tong mga kuan nya usa. Unya kana kuno mulakaw sila naa sila masilungan ti 200 ka pingo dagko kay mga punuan.
1: Malagi ang kainit sa adlaw unta to. Ang mga tao nga maglakaw diha maprotektahan kay makaagi ka tong dakong punas ka.
0: Ang hangin pod ini siyempre og init kayo unya nay hangin. Nagyud sa dakong diferensya.
1: Nagoy mga negative o positive side.
0: Karon tubag sa DNR. Wa may problema kay mutanom man pod og 50,000 kapunuan.
1: Mutanom.
0: Ko.
1: Ang pangutana how long man siya pabuto na to nga mudako.
0: Mao pod toy tubag sa mga tao. Kanusa pa mudako na. Onya ikaduha, pila ra pug kabok mabuhi ka ana. Asa man pud dapita gitanom? So pulos sila dunay mga rason. Dunay mga rason.
1: Malagi, pananglit aning lugar ra giputol ang kahoy. Nya mingon mo nga magtanom. Ang og magtanom magaling partner tuwa na sa layo nga lugar. Dili na sa duol aning giputlan.
0: Mao lagi. So mao nang pero kung paminaw nimo sila, pulos dunay mga rason.

0: mo po nang i-develop. Halimbawa, grabe na gid ang traffic. Mm. Nagkadaghan ang mga sakyanan, ang atong kalsada wala mapadak-an. Mm. So normal na siya nga. Kung ato yung istudyuhan, expand ang karsada. Oh. Unang saon, mani mo na karo mga dagkong mga kahoy. Oh. Sama sa nahitabo sa Manila.
1: Oh. Dili na po ka makalikay o imbutan ni mo nga, kaning kahoy, ato ning butag stunga, gama taglayang karsada din skilip. Oh. Di na po, kina na po yung mga building.
0: Mayon tag, pariha sa ubang nasod nga, ibalhin ba, ibton.
1: Ibton ang kahoy.
0: Oh, kung nabito
1: na sa mga dagko naman ang mga kahoy.
0: Dito sa gawa sa nasod, bisan pag unsa ka dagko, kaya na sila kahimanan na nangailang gamiton nga, lukaton niya ibalhin.
1: Oh.
0: Oh. Oh, so may taginanap, manay. Manong bitaw kung gingon ni mong kining gibuhat sa atong mga magbablaw sa Bilaran, kuan ni siya kining murag maglisod ba? Lisod kaayo gid pag studio ani tungod kay pikas ug pikas na imong kalaban ba? Kining mga environmentalists. Unya kini pong usapon sa lambiruan kay siyempre o opisyal ka. So nagtan-aw po ka sa mga development.
1: Unya ang kasagaran ni partner ang tan-awon sa ato mga leader asa may dakog epekto. Anaay development or kanang molagi na wala. Kay tanan ko no nga mga development partner naagyo na siya gamay nga mga epekto. Magisgota sa alerang sa environment. Naagyo na siya.
0: Adili gid ba tabo wala. Naagyo lagi. Oh. So mao na nga ang imong balansihon yun ana. Unsa man ang mas makabinipisyo kining mabinipisyuhan ba mapakinabangan sa tao
1: katawhan.
0: Kining pagprotect kintahay sa environment
1: or ang
0: or kining pagkalambuan sa katawhan. So kinahanglan na siyang mabalance, no? Kinahanglan na money ang mga sulti sa kadaghanan, ha? Nga ato ra pong napamaminawan. Nga kinahanglan ko nung mabalance.
1: Dili na
0: kinahanglan nga mahimo ang paglambo nga maprotektahan pod ang environment. Pangutan na unsaon. Muna'y pangutan
1: na. Muna, partner, ang usaron sa mga isyo nga kanang pagbalanse, mga usa may tawag na
0: front. Dali ra man kay na isuryahon. Dali ra man na isuryahon.
1: Pero lisod na buhaton,
0: partner.
1: Lisod na buhaton. Sayon ra na istorya. Sayon ra na istorya. Why guys, siguro partner, unay na ingon nato karon nga minaw nga maya mamo. Sayon ra man istorya nga lisod na na buhaton.
0: Sa kamaranglet, katong hitabo diri sa kwan sa Baiso. Katong ilang kural na kahoy. Dakong isyo to. Daghan may complain ato nga maone dili putlo ng kahoy, dili ipa guba di sa Baiso kay bisag katong kural nagtiwangwang na.
1: Nagharag na.
0: Dugod kay na ako no yung mga kahoy. Asa may itong palabihon ani?
1: Unya giprotektahan nila ang kahoy ug putlon nga kanang sama mo sa mga kahoy mga mao gani mo
0: kasya uban.
1: Di murag mao gani.
0: Mao gani.
1: Unya karon ang gatakilid nga kural kung mo to'y muhagba simbakog, makaigo tog tao o bata, makadatog simbakog, sakyanan ba, wala na nila gitanaw. So mo na angay, partner, sakto, balansihon ginato.
0: Mauro na sa kwan ba? Mauro na aning isyo sa mga drug addict nitaw? Giprotektahan ang mga drug addict, pero ang katong nabiktima sa addict,
1: wala.
0: Wa maprotektahin.
1: Pirapirada.
0: Mauro na siyang kwintaha. So kinahanglan gid ni siyang
1: balansihon.
0: Oo, niya, kining atong mga opisyal sa Bilaran, dililalim na eh.
1: Oh, dili ni sayon pagpanday aning balaod nga kaning environmental code sa atong siyudad sa
0: Tagaytay. Labi na pag implement na. Kay siyempre gyud, ikaw opisyal ka, mayor ka, nang biruan ginimong gilantaw ang improvement, kalambuan sa siyudad, kalambuan sa katawhan.
1: Mao na importante.
0: Mao gid ay priority.
1: Pero mo lagi sa taliwa sa imong kaseryoso pagpaningkamot og implementation partner.
0: Daghang babag.
1: Naagyoy masagasaan. Naay babag, no? So mo na nga kinahanglan gyud ato laging balansihon unya atong i-open ang mind sa atong mga kaigsoonan. Mao ra man na importante partner kay once gani close sirado ang hunahuna sa tao partner. Bisan unsaon ani mog istorya, negative gyud na gihapon. Dili na siya makita og kalambuan, di na niya makita unsa may plano sa usa ka leader sa ato ang siyudad, probinsya o sa distrito baka din sa ato lalawigan sa Bohol.
0: Kay sa ko nang giingon, bisan pa unsaon na to, bisan pa unsaon na to protect, mauna, pero di gyud kalikayan nga og sila pa naagay damage control.
1: Naagay damage control.
0: Pero ato pong lang taon, unsa pod ang impact ani or mabinipisyo sa kinabag-ang katawhan.
1: Ang majority.
0: Majority.
1: Ano importante.
0: Kay og muingon gyud ta partner nga protekta sa environment. Bisan pa kung saon natog protect ang atong environment partner.

0: Biblical man siya, partner. Diha kita padong. Masunog gining kalibutan na.
1: Ayaw po.
0: Biblical lagi na. So, pako ni mo nang gisulti sa Biblia. Onya, pero na, mabasa dahil si Kaduang Pedro, ang kalibutan nga atong nakita karon. Dili na kini laglagon pinaagi og lunop or tubig. Kung dili laglago na kini pinaagi kayo.
1: Ayaw!
0: Nakita nimo kagahapon? Kagahapon na?
2: Kagahapon.
0: Kagahapon? Oh. Kabalo ba mo mga higala o pilay sa itaw na kanang hit index?
2: Oh, gahapon.
0: Sa ubang mga nasod, 48.
2: 48?
0: 48.
2: Kadelikado.
0: Na, sinas ka 48 karon. Karon.
2: Init na kayo na.
0: Daghang mga nasod karon, daghang mga probinsya karon, Palawan ron, 46 index ang kainit.
2: Diyon sa may buhat to na to na, partner.
0: So, lagi na. Bisan magunsa, o na itong protect. Oh. Ha? Bisan pag purusaon na itong protect kintahay, nagprotekta din sa ginagmay, pero di na na ito kayang protektahan tungod kayang atong ozone layer lagi. Wa na, di na matabag protect na.
2: Pero kinahanglan gihapon, partner, tiwason gihapon ang environmental code sa atong syudad.
0: Oh, naagod na. Naagod mo ng balance lagi. Pero nang ako lang ba? Ang ako
2: okay,
0: lang
2: si... Okay, basi condition nga. Ayaw na lang na tiwasan. Okay, mawag gihapon ipatungan.
0: Hindi. Ang ako, ane, kinibang kuan sa kahigpit sa DENR ba?
2: Oh.
0: O kining ato ang mga, gitawag nilang mga environmentalists.
2: Mm.
0: Ang akong pangutana, kining maibuta. Ako na ako sa tunga gagi ha, kaysa ako nang giingon lagi, kinahanglan magud ni siya gig balance.
2: Oh,
0: balance. Pero unsaon man ning uban natong mga environmentalists nga di man ni mutan-aw og balance ang ilang gitan-aw, isa ra ba? Isa ra man gyud. Naara gin sag supak pag tan-aw nila nga nakamadaot ang kalikasan. Ang akong pangutana ani, unsa man pod gyud ang ilang gibuhat nga maprotektahan o kini bang mugamay ning dako bitang kuan sa ozone layer? Imo man ni nakaingon. Unsa man?
2: Kanagong mga, mula, sa side, sa environment, maamo ganyan akong trabaho. Basura, pagsunog, kanagong pagsunog, makadaot ko, no?
0: Di, mao lagi. Ang akong, unsa'y mga suggestion ba? Aning mga kusog kayong musupak sa paglambo ba? Kining mga environmentalists. Dapat, muhatag sila suggestion.
2: O unsa, dili kay musupak lang.
0: Dili kay musupak lang sa
1: dito.
0: Kaya ka ng paglambo sa usa ka lugar, ikinahanglan gina si Ja. Kinahanglan gina. Bisa to sa una to.
2: Kabahin yun na, partner. Mao lagi, ang matag development ko no, partner, kaluhaan yun na siya o mga concern, mga issue. So, muna angay nga hiskutan sa itong mga...
0: So, muna lagi, ang akong ipangayo, kining mga environmentalists, muhatag silag sa disyon.
2: Unsay angay
0: ba? Nga kanang pag-improve, madayon, unya, makuanan po ang kalikupan. Sila dapat, kasi sila may nagtuon.
2: Pero pananglit, aming guys, good mataga ni hag makahoy. Kung ma-expand sa kasada, maputol ang makahoy. Unsa man kay suggestion ana sa tuma environmentalist?
0: Ikat tong mga environmentalist, kinahanglan nilang ibalihin to.
2: Kahoy.
0: Ibalihin lang kahoy.
2: So, musugyot sila.
0: Dili kay magsige ra gyawyaw.
2: Musugyot sila nga ibalihin na ng kahoy.
0: O sila ay mangitag pamaagi.
1: Dili ra pagbalhin.
2: Ganong og ako environmentalist ganong ako may mangitag pamaagi sa pagbalhin ana.
0: Ha? Sama day. Kamoy nagprotect.
2: Nisupak raman ko ana nga nganong putlon man yung kahoy tungod lang ng kalsada. Unya ako day pabalhinon sa kahoy.
0: Ayaw! Maugani. Kamoy supak. Unya kinahanglan na ginang unang biruan ha. Naagani ito yung konvertil. Naagani uban din sa daplin si kalsada nga kahoy nga dool na ginbitaw si kayo.
2: Tapsingan ka nga tapsingan.
0: Ang atong pangutana niya. Ah? Tinood kining kwan good ning kahoy kayo sila pa og once nga maputol ka labi na og dako bitaw kayong kahoy. Tabla ra po imong giputol imong kinabuhi ana.
2: Kapila na nakatuig.
0: Naagod ta ana. Naata ana bang mga mentalidad. Sayang as in sayang. No? Tungod kay nindot to na siya tanawon pero usahon lagi ng pagdevelop sa usa ka lugar.
2: Oh, mo lagi. Asa may imong priority ang development. Ang development or kanang kahoy nga mabilis.
0: Oh, alam, padakan na itong kasada. Naaral siya magbarog niya sa tunga.
2: O, likay yan.
0: Likay lagi niyo. Saan maglikay niyo? Ang magama kaglaing kasada nga. Huwag mo expand ka. Ato na makita ha. Daghan kayo na. Mga dapid. Dool na yun kayo sa siminto. Nga dagko kayong kahoy. So, karon.
2: No, so gani, ang gamot niya. Napot na skillet sa...
0: Na ako nakita rin. Ibabaw sa mangga.
2: Ang manggas puno ano
0: sa manga ba? Sakal babaw na may kasada di gamad ya. Kasilan ka ang punuan sa mahogan ni partner. Gisiminto kay nisud na gisa sa kasada. Oh, giapil. Siguro nahadlok katong nagtrabaho ato mahadlok maputol.
2: Oh, pero narabas kilid ing akilid ra man ni apilon lang semento ning kilid sa punuan sa kahoy.
0: Milapas kaya sila. Semento sa punuan ba? Mga ano, mga ngala ba? Usahon man ato na. Og may lagi og pariyata sa ubang nasod nga naay sakto kayo mga kahimanan nga bisan pagdako kayong kahoy pwede ra siyang
2: lukaton.
0: Oh. Unya usang wa man adres ato ah.
2: Oh, pero dili lang ta magkumpara sa laing nasod kay Pilipinas man ni partner.
0: Unya lagi na nga mangayo kong opinion ining mga environmentalists unsaon man na?
2: Oh.
0: Unsaon na kay daghan man jud kayo rong mga dagko kayong punuan sa kahoy nga naa na gyud sa kilid kayo sa karsada.
2: Oh, karsada. Kahoy pa ganitong gisgutan, partner, pero...
0: Kahoy pa!
2: Oh,
0: ay, so, unsaon na, siga. Oh. Kay sangat to nga to, mo-expand kita. Mo-expand kita kay...
2: Mo-improve yun. Mo-tubo, mag-yun ang usakalukan.
0: Mo-tili yun, mahitabo o guan lagi. Oo, mo-improve mo kuan yun. So, ang pangutana na, unsaon na, siga. Kay supak man sa atong environment, ang putlo ng kahoy, daghan mang mareklamo. So, unsaon?
2: So mo na igisgutan lagi partner kay labi na mo na duha ka adlaw man ilahang tigong partner no.
0: Lisod oi, lisod kay na sa atong mga magbabalaod diri sa Bilaran.
2: Ba, dili maginasa yon bisan siguro sa ubang mga magbabalaod. Probinsya ba partner kon maglabang ana gani. Karon gani na idaghang pang mga lungsod nga wa pa kapanday ang mga ordinansa ang mga balaod don partner. Na gani ang Bohol tourism area pero na pay daghang malungsod partner nga wala gani tourism code.
0: Mao ba?
2: Oh, naidagang mga tourism area nga wapay tourism code. So, mas maayo gani ang tagbilaran. Nakapanday na sila sa ilahang kaning environmental area. Magisgota sa concern sa environment sa itong mga sa syudad sa tagbilaran.
0: Baltasar Ilman, partner, ang gitanaw nila, kwarta. Pagtanaw nila nga naa kwarta, okay na. Sakay botan niya.
2: Kanang kwarta, mo man ay gastuhon inig implement nimo sa imong project. So, development. Og wa kay kwarta di ma-develop.
0: Ma-develop. Oh, mao na diha. So, mao na sa para nako, lisod ni si Jano, lisod. Tungod kay naa magoy uban nga mga one-sided ba? Naay mga environmentalists.
2: Napurya sa uban nga gataro kanang seryo, unsara seryoso sa ilang pagkuan.
0: Pero kadaghanan sa mga environmentalists ang ilang gitan-aw kana lang pag-protect sa environment.
2: Mm.
0: Wala na nila balansya kun hauna na ang lain pod nga side unsaon pod ang pag-develop so, sa usa ka lugar.
2: Buot pasabot nga kung environmentalist ka mo sopa ka na pero mohatag ka og kanang opinion, suggestion nga mo ni buhaton. Sopa ko ani pero kani okay ko ani. Pwede ni.
0: Siyempre ang atong mga leader labi na diri sa Bilaran, atong mayor og mga kagawad, ang ilang gitan-aw magproblema sa kusaon nga mabalance. Mabalance ang pag-develop o pag-asinso sa usa ka lugar na medyo maprotektahan pod ang environment. Pero sa musugot og sa dili, kung mo-develop gyud ang usa ka lugar, dili gyud mahitabo nga way masakripisyo sa environment. Di gyud na mahitabo.
2: Kuyog na niya partner. Bisan sa like Aritas Peace and Order, kung ang usa ka lugar mo dako or mo tubo, kuyog na diha ang problema sa peace and order.
0: Nabilang number one krimen. Kay daghan mang mga halimbawa, kana usa
2: ka mga tao.
0: Mangunguot, mga tulisan, mga limbungan, mga scammer, magdasok na diha kay naman diha ang dagang kwarta.
2: So part na siya kabahin. So muna angay, muna pangitaan sa gobyerno. So muna nga arita, balik ta sa atong isyu sa environment dinhi sa syudad sa Tagbilaran. Mao na karon ay ilang giplastar sa atong mga lideres gikan sa barangay kapitan, mga atong mga magbabalaod sa syudad, mga head of office, unsay mga kwan, kailang ilang bang giusa, ilang gitapok, gikulik, ilang taksa-taksa ka mga huna-huna partner, may tungod aning pagapandayon nga environmental code sa atong syudad sa Tagbilaran.
0: Atong yaris ane si kagawad but si Samora kay murag nindot ni siya nga topic nga isgutan partner.
2: Oh, pon partner, ma-arrange na to na para.
0: Pero nindot jud siyang mulingkod jud siya kay og sa pon.
2: Ato na siya invite karon lang partner kay na siya ay hearing pagaymoon no 8:30 so mo na nga di siya maka tubag no sa ato ang schedule pero ato na siya ang i-schedule pon nga maka-discuss gyapon ta dire concern mahitungod anang environmental code
0: ang developod sa usaka labi na sa atong syudad sa Bilaran.
2: Mao man kay labi na partner siya pod ang chairman sa land use plan Mantelina no. So naana niya murag environment and land use plan. So unsay mga nakahanay nga mga plano para sa atong syudad sa Tagbilaran naa nakasalalay ana sa komitiba ni City Councilor Bocci Zamora. So kuyog ana ang environment. So muna atong anyway, napamaydagang higayon partner nga ato siyang mahinabi diri sa kahanginan para diha ma-discuss no unsa magyoy unsa may tinguha or mga plano sa atong kagamhanan sa siyudad sa Tagbilar in the future. Kay mao ra man gyud nitumong ana para mas umaabot. Di ba? Dili man ang karon kundi ang maprotektahan na ang umaabot labi na sa atong sumusunod nga mga henerasyon partner. Oh, so muna ay atong ipaabot pohon no, may tungod aning isyu na to sa environment. Kay daghan ang nakakunik lagi na partner, mingon ka kanay laging sa air, kuno land, air og sea. So og arita sa air
0: og sa dagat pod.
2: Oh.
0: Kanang sa mga kabaybayunan, usap na.
2: Ya, usa na. Oh. Kaning kinahanglan limpyo ang atong kabaybayunan.
0: Gawas ana. Unya, ang kasagaran sa mga investor partner, labi na mga hotel, naagid na sila mo develop sa daplin sa dagat.
2: Oh, mas nindot man kung imong kilid dagat na. So mo na'y nindot nga develop po. Unya, mo na partner, dagat. Unya, naidaghang basura ang imong kilid sa dagat. So, kung appeal man na siya sa environment nga concern, di ba? So, kinanglan, limpyo.
0: Maulagi na, halimbawa, sampulan ta ka. Naay mga businessman, mutukod kintahay og mga resort or building diha sa daplin sa dagat. Atong babagan tungod kay madaot ang environment. Pero kung atong hunahunaon ang ilang pagtukod pero og mahitungod sa kalimpyo, nagtuo ko nga maprotektahan kung atong itandi sa mga balay pod nga naa sa daplin sa dagat. So unsa may kalainan? Asa may mas makaprotect kadtong mga dagkong negosyante kintahay nga magtukod og mga establisimento diha sa daplin sa dagat or kining mga kabalayan nga naa sa daplin sa dagat.
2: Ang
0: kanang nagpuyo sa kabalayan daplin sa dagat sila ray nakabenepisyo. Pero kanang mga dagkong establisimento nga magtukod diha, pila ka pamilya, pila ka trabaho ang mabutang diha. Muna akong giingon nimo dapat balance gyud.
2: I-balance. Okay, mingon ka. Kanang mga balay kilid sa dagat pahawaon kay na development.
0: Example
2: ba? Mo na imo pasabot nga og development daghan makahatag siya og employment. Whereas kung ang kanara mga balay na diha,
0: sila ra nakinabang.
2: Kanya
0: dili pa nila maprotektahan. Dili pa sila makahinlo.
2: Ikaduha, purya, hopefully wala na on ron. Ang ilahang mga sana pansayan asa man libutang sa dagat ka puyo.
0: Yeah. Diba? Partner, mabalik ta karong taod-taod human lang nining mga pipila ka mga pahinumdom.
3: Tingo, tingo sa katawan.
4: Sa katawan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Bag

0: Good Morning Kiss.
1: The New Kiss FM 102.3 8:38 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na Toria Cyrus the Virus checking in this beautiful Tuesday morning. Happy Tuesday sa tanan diha and sa tanang mga drivers na itong erga-tunin karon sa Kiss FM. Good morning yung tanan. Ato mga ka-Kiss po diha sa Paso Nangka Restaurant Payag and Sayas Restaurant. Good morning diha sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply. Good morning sa yung tanan diha. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Don't forget karong May 29 diha sa Kandabong Lubok Bohol ta. Mga ka-Kiss powered by BNF Pro Sounds, Cruise and DJs. Kauban na ito na Yancy and also Nigel Vegas. On May 29, Kandabong Lubok Bohol Fiesta Party. Salamat guys sa tanang mga ka-Kiss na duri. Agad naka-tune in sa Kiss FM. The one that they got away. Katy Perry. Requested song going out sa tanang mga ka-Kiss na duri. Sa Dampas. Diya sa may SPC Dampas. To Bro Midwin and Ding. Good morning sa tanang diha. And thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Sa tanang mga namahos at ganun diha. Good morning yung tanang.

The new Kiss FM 102.3 is 8:42 in the morning, mga ka-Kiss. Nandunihan ka na minaw karon sa Galyares Memorial Medical Center sa tanang mga frontliners. Nandunihan ka na minaw sa Kiss FM. And good morning to Bro Roldan Maslog sa may R&R Electronics, to Byrone Tandok and to Engineer Ondoy Bakamante. Good morning. And sa tanang mga taga iChoice Optical Shop, salamat kayo sa pagpaminaw to Doc Angel Plaza and sa tanang mga staff na duriha nga naminaw sa Kiss FM. Good morning, yun tanan. May pagpamahaw day sa ato mga staff na duriha sa iChoice Optical Shop. And also good morning sa ato mga, yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na to nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, sa tanang mga guwapo-guwapang staff na to diha. Mga buutan nga staff diha sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning, yun tanan. And sa mga new branch nga bago pa nag-open, congratulations sa Kalape Butika ng Bayan diha. Ato mga solid listeners sa Kiss FM. Good morning, yun tanan diha. And good morning sa tanang mga ka-Kiss na to, nga naminaw karon diha sa may Kandabong Lobok Bohol para sa ilang fiesta party karong May 29. Yes. And May 30 and 31, duha kagabiin ang fiesta party sa diha sa may Villa Olympia Luway, powered by BNF Pro Sounds na siya, mga ka-Kiss. Kauban na to na si Cold Rice, Leo, Yancy and Nigel Vegas, and yours truly, Cyrus Diverse, will be there para mulingaw ninyo for the second night, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga pinalanggang listeners nga naminaw sa Kiss FM diha sa tanang mga taga Baclayon di ay. Good morning. Yes, ni, yes, ni, si, yes, ni Rosel sa Payahan, and ni Roseline Day sa Payahan, Baclayon. Salamat kayo sa pagpaminaw yung tanan diha. And to Neil Francis James, to Yam Hamila sa NF Macro Solution, atong guwapong amigo diha si Neil Francis James nga nagamacho na. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na tupod nga naminaw sa Kiss FM every morning sa sila naka-tune in kanunay. And sa tanang mga ka-Kiss na diha kita kids ta karong gabi isad for the second night sa atong party diha sa Patron Bob Banglao. So kita kids ta karong gabi na sa diha second night ta. Yes, sa Patron Bob Banglao. And sa tanang mga ka-Kiss po na to, ganaminaw karon diha sa Dao Integrated Bus Terminal, sa tanang mga nambiyahe karon diha. Good morning niyong tanan, may pagpaminaw niyong tanan diha. And to Daisy Ann Dalabok, yes, good morning. Saan na gani, apelido ni Moron, this, nakalimot ko ni Daisy Ann, apelido ni Daisy Ronoy. And sa iyang husband diha ay, diha sa may Dasitam sad, may pagpaminaw, may buntag niyong tanan diha. And to Daisy Ann Pigit, yes, Pigit diha ay, ni Bro. Kasi ganito name ni Bro, na kalimot ko. Good morning, yes, sa tanang mga taga Dasitam, Baclayon. Sa tanang mga ka-Kiss ni Randy Pigit diha ay, and husband ni Daisy Ann Pigit. Yes, salamat kayo diha sa may Dasitam, Baclayon, sa tanang mga ka-Kiss na to diha nga always naka-tune in sa Kiss FM. More music, mga ka-Kiss, or something from Black Eyed Peas. I got a feeling. Yes, I know you have a feeling. Feeling tired or feeling excited. May uban kay excited pag weekend na. Pero pag Monday, kapoy. Diba? Ingana gina. 8:47 in the morning. Good morning sa tanan diha. Good morning, Kiss. On a Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Kagagaling ko lamang po sa operasyon dahil po sa sakit sa bituka. Meron po akong ileostomy, yung bag po sa tiyan na para lumabas po yung dumi. Nahihirapan ako sa diet ko at pakiramdam ko mahina po ang katawan ko. Ano po ba ang maipapayo po ninyo? Evelyn from Surala. Ma'am Evelyn, no, ang ileostomy ay isang surgical opening abdomen na kung saan ay dinadaan po yung waste papunta sa ostomy bag. Common ito kapag nagpatanggal po kayo ng bahagi po ng intestines. Natural lang po talaga na nakakaramdam po kayo ng adjustment physically and emotionally. Ang main concern po dito ang nutrient absorption, hydration at immune support. Dahil shortened po ang digestive tract, mas prone po tayo sa dehydration, electrolyte imbalance at malnutrition. Importanteng uminom po kayo ng maraming tubig at electrolyte na mga inumin. Kumain po kayo ng soft food, easily digestible food like soups, banana, rice or oatmeal. Iwasan po ang oily, spicy at high fiber foods na pwedeng magdulot po ng irritation at mag-ingat po mismo sa infection sa paligid po ng stoma. Magsimula pong gumamit po ng EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may moringa, ashitaba, lagundi at guyabano. Mayaman ito sa vitamins at minerals at phytonutrients at tumutulong na mag-replenish po ng nutrients at palakasin po mismo ang immune system. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may spirulina, psyllium husk at mangosteen na nagbibigay po mismo ng antioxidant at digestive support para makatulong po sa detoxification at energy. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day. Alright, we have another Dr. Doc Glenn, gusto ko lamang po magpapasalamat. Ako po ay may cervical cancer at sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. May araw-araw na hindi ko po kayang bumangon dahil po sa sobrang pagod, pananakit at pagbaba po ng resistensya. Pero mula po nang uminom ako ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago, mas lumakas po ang katawan ko, nababawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi man instant po ang cure pero malaki po talaga ang tulong laban po sa aking sakit. Maraming salamat po, Rian from Surigao City. Wow, glory to God, Miss Rian, no? Napakalaking bagay po yung pagbahagi po ng inyong karanasan sa pakikipaglaban po sa kaso po ng cervical cancer. Malaki po talaga ang itutulong ng EXL Makabuhay Capsule kasi lagi natin nga sinasabi na anti-inflammatory at antioxidant properties yung kombinasyon po ng EXL Makabuhay products. Ang mga sangkap gaya po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, guyabano, mangosteen at spirulina, ito ay kilalang kilala sa pagsugpo ng oxidative stress na siyang nagpapalala mismo ng cancer cell damage. Dagdag pa dito, ang mga ito ay tumutulong sa pagpapalakas po ng immune system para mas lumaban ang katawan laban sa abnormal cell growth. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng natural energy at immune boosting nutrients na nakakatulong sa overall wellness. Pagpatuloy niyo lang po yung tamang dieta, ha? Mataas na gulay, prutas at regular na pagpapahinga. Iwasan po ang stress, ha. Ang EXL Makabuhay products pwedeng uminom po kayo katulad ng mga ganitong klaseng cases po, no, ng 2 o 3 kapsula 3 times a day before meals at 1 baso o 2 baso po ng EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta para sa iyong kalusugan. To summary po, mga kamakabuhay, ng EXL Makabuhay products na makakatulong. Bakit nga ba? Kasi nga, tingnan natin, katulad ng lagi kong binabanggit sa ating programa, it's because of anti-inflammatory action. Dahil po sa ingredients ng turmeric, ginger, moringa, cinnamon, nababawasan po ang pamamaga. Katulad na lamang na binanggit natin kanina na tonsillitis, pagkakaroon ng nerve inflammation sa Bell's palsy, at ang pagkakaroon also ng bowel irritation sa ileostomy. And of course, pangalawa, pinapalakas mismo nito ang immune system. Pero itong antimicrobial properties, dahil po sa garlic, neem plant, guava, vitamin C, spirulina, mangosteen, na kung titingnan natin, pinoprotektahan mismo ang infection sa katawan. Nerve and tissue healing, B vitamins, ashitaba, ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa nerve regeneration at muscle repair. And ang panghuli kung titingnan natin, nutrients and energy support dahil meron po siyang moringa, purple kern, spirulina, dagdag sa vitamins and minerals at para masustain ang kalakasan at mabilis ang recovery ng isang pasyente. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin, ha, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, hindi man po ito gamot, pero bilang wellness partner, nakakatulong silang bawasan po ang grabing araw-araw na pamamaga. Pinapalakas nito ang ating immune system at of course, napapabilis po ang ating recovery. Always remember, the body can heal itself and let's respect our body to their own process. Lagi pa rin pong kumusulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors at sundin po ang tamang lifestyle para sa mas mabilisang pagkagaling. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. This is Dr. Glenn Sanico. God bless us all.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay.

0: UniPlus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang UniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
7: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
11: Mag-unsa man ka dito pa.
10: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata-bata ka man ta ko.
11: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
10: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
11: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
10: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
11: Be, ang pinay mong phone.
10: Ayaw ra. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
11: O sige, good. Paminawan eh.
12: Mga kaabag, aron ta ka-avail ang PHCCI mobile loan application, mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android na atong phone. O niadto ta sa Google Play Store app, dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one-time password kon OTP. Kung ala lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
11: Nya, kuha ni mo pa.
10: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
11: Maulagi. Listo kayo basta loan.
13: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
3: Rexidol Forte!
2: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexidol Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexidol Forte!
2: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
3: Rexidol Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Hello mga ka-kiss, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

produkto sa EXL. Makabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. EXL Black Coffee, ang all-in-one skincare oil o ang Magkabuhay Plus Capsule.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, ka-relate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uba ng barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, batasan na ang pag-inom matag unom ka oras. Para walay kakulian ang mga planong lakaw o padayon ang lingaw, Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
3: Reliable care.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Welcome mga binangga sa tuang tulumanong Basta Healthy, Happy. Today we will talk about a habit that many people think is harmless but can slowly affect the heart and cholesterol. Daghan kayo nagunahuna nga okay ra yun iba. Pero pwede di ay siya makahinahinay nga makapaapekta sa itong kasing-kasing o sa tuang kolesterol. So daghan kaayo sa ito ano nga matulog nga busog. Okay lang, matulog lang ko dayon. But here as a powerful health principle, what we eat and when we eat greatly affects our metabolism, cholesterol, and overall health. Mao ni atong bantayan. Ang atong lawas, gidisenyo ni siya para mo burn sa energy panahon sa adlaw og mo repair ni siya panahon sa gabi. Timan ana to ha, ang atong lawas gidesign ni siya sa panahon sa adlawan iyang gina-burn or ginasunog ang energy. Murag yun iksakyanan, murag mga machinery gihapon. Kaning makita nato nga aktual nga mga machine or machinery sa gawas, ginasunog nila ang fuel. The same ang atong adlaw. Once magtrabaho atong lawas, ginasunog niya ang fuel. And of course, pinaka-design yun niya is ang adlawan nga trabaho. Paggabi, designs tong lawas nga mo repair siya siyang kaugalingon panahon sa kagabion. Pero kung mukaon ta, busog kaayo ta panahon sa gabi, hasang bugata po sa itong gikaon, unya matulog ta dayon, ang atong lawas mapuwersa siya, mapugos siya sa pag-store or pagputang sa fat imbis unta iyahang sunugon. Magtigom na hinunog fat, taba ang ato ang lawas. And over time, kini nga habit mo contribute ni siya sa high cholesterol, weight gain, and heart disease. Subo nato, pag ang atong lawas is more nagatigom siya ng fats, over time, kini nga habit mo resulta ni siya nga mutaas ang atong cholesterol, mubugata, samot, overweight, o magka-problema atong kasing-kasing. Now, human sa ato ang pagkaon, may pangutana, unsa di ay nahitabo sulod sa kong lawas, no? Dapat makabaluta ni ana sa dagan sa tong lawas. Hinumduman nato nga human tagkaon, ang pagkaon nga tong gikaon, gitadtad na siya paingon sa sugar or glucose o fat molecules diha sa atong dugo. Humani mo gikaon, ang atong gikaon gitadtad na or gibroken down na sa itong lawas nga mahimo na siyang sugar sa itong dugo o mahimo siya nga taba or fat molecules o kagmay ka na siya nga mga butang diha sa tuang dugo. Kung maglihok-lihok ta, no, if we move around, ang lawas mo gamit ni ini nga mga sustansya ha para himuon niya nga enerhiya. Pero kung kita humantag kaon, i-convert ng taniyag asukar dito sa tong dugo, unya fat molecules dito sa tong dugo, pero kung maghigda og lingkod-lingkod lang ta, labi na makatulog, daghang mahitabo nga mga butang sulod sa imuhang lawas. Unsa man na siya? Una, ang atong atay, iyahang i-convert ang excess sugar into triglycerides. Triglycerides. Mao ni bantayan nato ha. So unsa man ning triglycerides? Fat gihapon ni siya sa ato ang dugo, no? Usa ni siya ka klase nga taba sa ato ang dugo. Second, hinunduman nato ha ang sugar, ang excess sugar, ang wa maggamit nga sugar dito sa tong dugo. Himuo na sa atong atay nga mahimo siyang triglycerides. Ikaduha, ang atong insulin mahimo siyang less effective. No, naman tayo insulin mga pinangga. Mahimo siyang less effective. Panahon nga kita matulog, panahon nga busog ta. And of course, sa tuang tibanan ha, kung sa gani ang function sa tong insulin sulod sa tong lawas, ang atong glucose tungod ni insulin makasulod si glucose or si sugar paingon dito sa tuang mga selula. So unsa gani ng mga selula nato mga pinangga, mao na siya ang mga smallest living part sa ato ang lawas. Gagmay kinaasya nga mga butang, buhi nga butang sa atong mga lawas. Hinumdumi ang usa ka building. Ang building, for example, maghisgota og balay, ang balay gihimo na siya sa mga ginagmay nga mga hollow blocks, no, kung konkrito, mga ginagmay mga butang, hantod na purma na siya. Nangatong lawas po ingon ni Ana, natay trillions of cells, pila ka trillion nga mga selula, aron lang mapurmata. Matag organ nato sa atong lawas, ang heart, brain, atong panit, atong mga muscle, atong dugo, gihimo na siya sa mga selula nato. The same gihapon nga illustration sa usa ka syudad. Imagine ang usa ka syudad. Unsa man ang naa syudad. Butang nato ang mga selula, mao ni ang mga citizens, no, mga tao ba. Sila ang mga nagatrabaho diha. Unya ang mga tissues nato, namantay tissues mga pinangga. Mao natong mga butang nato, mga silingan nato na sila. Mga kasilinganan, ang organs, mao po na siyang gitawag nato mga buildings, mao ni mga hospital, mga eskwelahan ug uban pa. Ang atong lawas, mao na siyang tibuok syudad. Now, ang issue kun ang mga nagpuyo sa syudad himsog, so unsa may mahitabo pod sa syudad, ang syudad pod nato maayo ang iyahang pagka trabaho, maayo iyahang lakaw, mauswagon ang syudad. Pero kung ang mga nagpuyo sa syudad masakiton o kamatyunon, aba, ang syudad po nato mahimo pong masakiton. So the same sa to ang selula.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Kaya, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Balikta, ang glucose, ang asukar nato, di siya kasulod sa tong selula kung wala si insulin. Pero kung matulog ta nga busog, numduman nato, ang insulin mahimong dili kaayo epektibo kung busog ta matulog. Nganuman, ang atong muscle, mga muscle nato ba, mga unod nato, mga muscle nato, mas siya ang nagagamit sa asukal sa tong dugo. Kung ang atong muscle wala kay nato ginagamit, inactive siya kay natulog, sige higda-higda, higda-higda, lingkod-lingkod, mao na nga gamay ang sugar ilahang magamit. So unsay may tabo, si insulin pod, mohinay pod si insulin. Kay wa man kaayo magamit ang mga asukal sa tong dugo tungod kay wa man kay naglihok-lihok ang atong mga lawas, mantay gilakaw-lakaw, mantay gipasimut-simutan, ang atong lawas, ang atong sugar nga naa sa dugo, anang gabi una, mutabang si insulin para nga pag-store sa mga extra sugar as glycogen sa atong mga atay o sa atong mga muscle. No? Tabangan na ni insulin na lang, kaya naman niya ma-convert into energy, kaya naghihigda naman ta. O ang purpose anang glycogen, para na siya para sa reserve energy na ito na pananglitan, maabot ang time. Murag backup battery na siya. Kung mahuntan ta og energy, first source sa itong energy na ay kakuaan sa itong atay o sa itong mga muscle, mga extra pa nga energy, morning glycogen iyang function. Pero kung ang storage sa glycogen manghinubra, kay limitado man na siya. Ang ato na pong lawas, iya na po ni i-convert ang mga sobrang nga mga asukar paingon sa fat kaning gitawag triglycerides. Ogma, butang na dito sa mga fat cells na to. Ogmao ni siya hinungdan, nganong managko ito mga bilbil, mutaas ang ato ang mga kolesterol. Over time, mao na ni hinungdan nga maobis na ta. Sobra na ito ang timbang. Ikaduha, diri na po musulod ang type 2 diabetes tungod kay ang constant high blood sugar mulid ni siya sa insulin resistance. So mahitabo, pag naanay insulin resistance, dili na makasulod ang imong sugar paingon sa imuhang selula. Unya, ngadto-ngadto, mo na po ni hinungdan high cholesterol o triglycerides. Managahan na po ni sa imuhang dugo. Pwede na po ta magka-fatty liver, muhubag na po atong atay. Tungod kay too much sugar, mukos siya sa fat accumulation sa atong mga atay. Ikalima, pwede na ta dayon magkaroon ng heart disease tungod kay ang high sugar, high fat, high cholesterol, mupa-increase ni siya sa risgo sa heart attack and stroke. Imagine pinangga. Ang hinungdan di ay sa mga heart disease, diabetes, usa sa pinaka nga lifestyle is ang kanang matulog nga busog, humanog kaon maglingkod-lingkod, unya hinay ang movement sa atong mga lawas. Dapat na agitay pasingot kada adlaw mga pinaga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Labi na, before matulog, inom ta isa or duha kapsula. Before matulog, isa kabasong init-init nga tubig para mas nindot ang iyang epekto. Labi na kung medyo overweight ta, dako kayo ta, taas pagyud ta, makong taas imong BP, taas pud ang imong sugar, kung mahimo tagtulo hantod upat ka kapsula ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule hantod man normal ang imuhang blood pressure o ang imuhang blood sugar level. Timan i-adjust lang gyud ang lifestyle nga dili matulog nga busog. Labi na sa kusog mo hagok nga mga membro sa pamilya, maghuot ang dughan, hinay kaayo ang immune system, painuman na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung naigibati, buntag o tuhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aside from lifestyle changes, daghan sa mga tao ang nagapangita gyud sa mga natural nga pamaagi para mo support sa ilahang immune system og overall wellness. One product appreciated by many of our clients is EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang Makabuhay is a traditional herbal plant known for helping support immune health, circulation, detoxification, and overall vitality. Kung ato ni siyang i-combine with proper diet, healthy sleep, and regular activity, natural herbal support can help the body maintain strength and resilience. But always remember this principle. Supplements support health, but healthy habits build health. Ang mga suplemento nagasuportan ni sa kahimsog sa panglawas, apan ang healthy gyud nga pag-anad, healthy nga pamatasan, healthy nga naandan, maugyud siya ang motukod sa kahimsog sa panglawas. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod, Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod, alas 5 sa hapon. If you want guidance on improving your health naturally, you are welcome to visit us at Doc Bri Wellness Center. Our mission is to help people achieve better health through natural wellness education, lifestyle guidance, nutraceutical and natural wellness support. We assist individuals who want to support their health in areas like heart health, sleep improvement, energy and vitality, metabolic wellness. So you may contact us at 0968-574-3525. 0968-574-3525. Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sikreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, Ab. It's Elma
1: Kumar. Basta healthy, happy!
0: Magbilintag mga kasabihan, mga pinangga. May kasabihan. A kind word can heal a tired heart. A simple apology can restore peace. A moment of listening can save a relationship. As one quote says, small daily acts of kindness are the seeds of lasting love. Kining mga inadlaw nga mga ginagmay nga mga pagkamaayo, pagka maluluyo nato, no? Ato nang i-apply gani sa to ang pamilya, sa tong relasyon. Mao na siyang sikreto nga makapa lambo sa kaugmahon kay kana di ay ginagmay pero kada adlaw mga buhat sa pagkamaayo, pagkamaluloyon, mao na siya yung mga liso sa lasting love. Kanang gugma nga, mulungtad yun, mulahutay yun nga gugma. Mao na nga, unsa maning mga inadlaw-adlaw na to nga makapalig-on sa gugma. Mao ni, kaning pagstorya yun na to, mga pinangga. No? Speak kindly ka ng mustorya ta, na agyoy ang pagkamaayo, na ang pagkamaluloyon. Bisag ikapoy tao sa lami man kayo i- singgit, isyagit, isinta, labi na ka ng kapoy, bitaw kaayo ta, maningka rin das tong mga anak, maningka tas tong usahay sa mga asawa, may ngumasabang asawa, musingka po dahin sa bana. So, ikaduha ka ning pagpaminag yun na to attentively, listen attentively. Dili lang sa panahon nga basta naminaw ka, pero dapat panahon nga maminaw ta, ubanan yun na to sa atong mga kasing-kasing. Number 3 is appreciate small efforts made by others. Nagani mga ginagmay nga mga effort, uy, dapat i-appreciate nimo na siya. Dili lang ta kay durata mo himog pag-appreciate, pagdayig, panahon nga nay mga dagkong accomplishment, no, dili di ay. Bisan mga gagmay, small efforts, i-appreciate nato na mga pinangga. Unya matag adlaw na agitay dali nga pagpa silo. Be quick to forgive and slow to become angry. Dali yuta dapat mo pa silo unya di ta basta-basta or di dapat dili ta dali masuko. Dapat sa mga pamilya ha, naagay panag-uban matag adlaw at least na 20 to 30 minutes nga nag-fellowship, no, panahon sa di pa mga tulog na ay pagtapok-tapok, na ay pag-istorya-istorya. Nindot na siya panahon nga natag itawag family worship. Magtapok mo tanan, manganta mo sa Ginoo, kantahan na to ang Ginoo, magbasta og Bible verse. Katulo, ato ang pangutan-on kumusta ang ilang mga adlaw. Nice sharing of experiences, sharing of thoughts, mga pahimangno. So, anagyoy pag-inampo ay matag-adlaw ang usag-usa. Unya naagyoy pagpadasig ang usag-usa. Bisan sa difficult days, bisan sa mga kalisdanan, anaagyoy pag-encourage. Unya ipakita agyoy ang pagpailob, ang pagpasyensya, bisan ang uban na mali. No, ayaw gyud kasuko dayon panahon silang kasaypanan. unya labi na naagi kinatawanay ang matag adlaw sa ato ang panimalayaw sa tong relasyon. Ayaw sa taan ang hunahuna nga mga dagkong butang, ayaw focus di pinangga. I-focus na to itong kaugalingon, number one, matag-adlaw sa mga ginagmay-gagmay nga achievements. Usahay, gamay lang kay nino, pero panahon nga i-practice ni kada adlaw, mo create na siya og pagsalig, trust. Mo create ni siya kalinaw. Mo create ni siya emotional security. Daghan sa mga relasyon na bagsak, dili tungod kay naidagkong problema, dili. Nabagsak ang usa ka relasyon tungod kay hinay-hinay nawala ang mga ginagmay nga mga buhat sa pagkamaayo. Pagpasalamat, nawala na siya. Pag-appreciate, nawala na siya. Hinay-hinay nawala. Kung ang kindness maundang, ang paglinayo ay musugod. Distance begins. Managingon, love is not measured by how big the moments are, but by how consistent the care is. Ang gugma, isukod na siya, dili tungod sa mga dagkong mga nahitabo. Dagko nga mga moments, apan, pinaagi di ay sa consistent mapadayunom pag-amuma, pagtagad. Ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Ang tinuod nga gugma, mapailubon gyud ay. Ang tinuod nga gugma, matinagdanon, nagahimog maayo kaayuhan maluluyon. Og ang pagka matinagdanon, ang pagka maluluyon, sagad ipakita ni siya pinaagi gyud sa ginagmay matag-adlaw nga mga buhat. Another powerful reminder is found in Ephesians chapter 4 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So the Bible teaches us that humility, patience, and gentleness are essential for strong relationships. Ang gugma motubo sa panahon atong pilion, kini nga mga attitudes matag-adlaw, kini nga mga pagbati matag-adlaw. Patient, grabe ang atuang pag-inagwantahay ang usag-usa. Kung di lang po nato pasagdan ang usa. Kay basig mo pahulay ang usag sayo kung pasagdahan nato. Dapat magtinabangay gyud. Let us remember this beautiful instruction from Scripture, Colossians chapter 3 verse 14. And above all these things, put on love, which binds everything together in perfect unity. Magkahiusa ra gyud ay, mabatunan ra gyud ang perfect nga unity pag labaw sa tanan ibutang nato ang gugma sa tong kinabuhi. Sa ginang gugma gani mga pinangga, pailob. Dili kay moingon lang ta na higugma ko kung gikupahan ta niya nakahimo sag maayo nato, dili. Bisan panahon nga medyo wa ta giganahan siyang gihimo, pailuban nato, tinuod yun ang agugma. Muhatagtag mga maayong appreciation, kind ta, kind, maluluyon. Anatay pagkamaayo, natay kabuutan, well-behaved ta, good-hearted ta, buutan, that is kind. Hinumduman na to nga ang gugma, maugyod ang nagapaligon, nagapanggunit sa matagpamilya nga mahiusa ang pamilya. Makapaligon sa mga friendships o mupatukod sa kalinaw sa atong panimalay. Gugma. Ato nang pangayoon sa Ginoo ang gugma. Ato nang i-practice mga pinangga. Ato nang i-doctorate, no? Magiging doktor ta sa gugma pinangga. So today, let us practice love not only in big moments, but in small daily actions. Because in the end, it is the little acts of love repeated every day that build the strongest relationships. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan nato mga balatian, dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
8: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ng araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
9: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunak-buna aron ikaw

0: Sa Kihmat EXL, makabuhay plus capsule, batok sa stress, kakapot, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL, makabuhay plus capsule, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ayong kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. There is a Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building. 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

The new Kiss FM 102.3, Nicki Minaj. Well, it's not in. It's 11:28. First round being together all the way down 1 o'clock. Dito na yan sa Tuesday edition ng programang Kisaw sa Kiss. Ang programang tumatagundong kasama niyo tuwing pananghalian. Siyempre ako po si Bob Goodman hanggang 1 in the afternoon. Uy, happening right now ha, diyan sa may ceremonial hall ng provincial capital. Ang capacity development for barangay officials 2026. Participants, ano, ang participants is Cortez, Loon, Panglao and Maribohok. Ayan ha. Oh, hinay-hinayin dude na nila hantun sa Makuman. First district pa, then in sooner time, second. Pag-uman sa first, second, then third. Ayan ha. Mao na mga activities plus the session. No session, karong adlawa sa provincial government. Of course, presided by Honorable Vice Governor atong idol, Vice Governor Nick Besas. Ayan ha, karong adlawa. So busy kayo ang capital for this very day. Alright, oras na rin, alas 11:29 na. Ito na ang daily hypnosis for the day. Hatag ko muna sa inyo para alam nyo kung ano magiging kalagayan. Kalagayan ha, kalagayan ng ating panahon for the day. Throughout of the low pressure area or LPA affecting the eastern section of Mindanao. Eto ha, paminaw mo, Metro Manila and the rest of the country including Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ulan-ulan! Localized thunderstorms, ha? Maunang nakaingon. Ang impakani is possible flash floods or landslide during severe thunderstorms. Extreme heat, mga 42 daw. Amping! Bisag nag-ulan-ulan na, ayaw magkumpiyansa! Ayaw magkumpiyansa, ha? Delikado na. Basig, simba ko, mukiling. Unsa naman ang atong plano karong adlaw? Naipiesta sa mga lagyong lugar eh, no? Wala diri dool-dool na apa. Ang pinaka dool na magpiesta karon is ang mangga. Human sa mangga, syempre naaliha ang ubuhan. Ayan, murag busog-busog taga may anak. Anyways, alas 11:30 na. Ako po si Bob Goodman. Basahin muna natin 'tong mga greetings nato, no? Asa ba to? Gikan din sa atong amigo na si Charles Decalay. Sir Bob, shout out na po miss sa tugkaran nilang dading. Sir Pogs, Chanley, May, Charlene, Jogas, Bryax, and si Charles Decalay. Maraming thank you sa inyong walang buwan sa pagpaminaw. Moving on and more, ito ang Kisaw sa Kiss. Siyempre pa, dito na yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Get ready for

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naa pa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido
2: Forte! Naa pa kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
3: Forte! Mao nang undiscarding ako, discarding bisdak na to. Rexido
4: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-uban!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: What ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!

The new Kiss FM 102.3, 1147. That's our Philippine Standard Time. Happy music just to widen up your late morning habit. Still, ha? Late morning. Pero sigurado ko, andam na ang inyong mga palakot diya para sa inyong mga paniud to. Pretty sure about it. Ito, Gary RV Going. Shoutout daw sa Alturas Bodega. May Alturas Bodega. Shoutout sa iyong mga anak nga mga badlungon. Si Paola, Aya, PJ, and Paul John. Thank you, thank you. And si Chidi May Lintuan Acosta, new followers po. Pa-shoutout po dire sa ako mga anak, Paola, Christina, Victor, Peach, Aya, Victor, PJ, Victor, Paul John, Victor. Namino ko sa radyo karon. Taga-barangay Lampas, may diri sa may bodega, Altura sa may chat yung Karinderia po. Ooh! Parang okay to ha. Chat Karinderia. Right? Kamusta? Okay ba mga luto dyan? Ha? Pwedeng matilawan. Pwedeng matilawan? Ngayon sa to? Oy, busing! Chat Yang Karinderia po. Tama ba to? Chat Yang Karinderia. Among bisita ko ni Robert James na. Puhon-puhon na. Chini May Lintuan Acosta. May pagbamina. Thank you. Oo. Chat Yang Karinderia po. Hello! Alas 11:49 ang oras natin.

0: out your bare old mess.
1: The new Kiss FM 102.3 orders alas once 41 Philippine Standard Time. Ting pa nito na kayo. Di na kayo mapungan. Di ba, Sir Pogs? Sir, kano sa tamo, ano? Sa may unahan na to, isla o balik sa, ano? Balik sa hagna? Ha? Nagpaabot ako sa kuan ni Sir Pogs eh. Kung kano sa tamo at kung asa ba ta? Sa isla o sa hagna ta? Ha? Oo. Yali. Okay, so, Sir Pogs, sabihin na sa ato ah. Shout out to Crispin, Don, Tanasas, and happy birthday ni Flor Veloso.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday ni Ma'am Flor Veloso.
2: Happy birthday!
1: Murag sulbad na punne. Oo. God is good. Happy birthday, and Sir Tabs nga mo'y nag-drive ron sa ka-up vehicle. Sir Tabs, amping ha, amping, hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay lang. Oo, oh, ayan ha. Again, happy birthday ni Ma'am Flor Veloso.
2: Yeah, happy birthday!
1: Lahat ng mga nagsaulog kanilang adlaw na natawhan!
2: Wahoo! Yeah! Happy birthday!
1: Happy birthday! Bing Cebuano, good morning! May pagpaminaw! Thank you very much! Alas 11, hindi ko talaga alam kung ano susundin ko eh. Ito dito sa may clock ko, 11:52, and sa isa naman, 11:56. Oh. Parang niloloko ko na itong mga to. Diba? Oh, ito talaga siguro, alas 11:56 oras natin. Ito ang Kiss Out sa Kiss. Siyempre pa dito na yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol!
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Kim.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Kim.
3: Jump in.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot

0: 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kag way ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services. EDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDF PC Gasoline Station. Value your money.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Kiss.
1: Great remixes. Kiss House Kiss.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: response.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
0: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa. Oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na irong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Fatness. Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Undiscarding bisdak, ana.
10: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
10: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
12: Mas paspas balit sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
16: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak nga babae. Di na anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify jud to kung sa kamaayo jud ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Basta na ay hilanat.
19: Dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear J.Ann, nasakitan kayo ko sa akong gibati karon tungod sa akong bana. Tungod kay wala siya gahuna-huna sa kaugmaon sa among mga anak. Imbes na maning kamot alang sa kaugmaon sa among mga anak, mas gihatagan pa niya og panahon og importansya ang iyang mga bisyo og ang laing babayi. Hello, Ma. Oh, Sabel, kumusta naman ka, Ana? Okay ra ko, Ma. Kamuha na, Ma. Okay ra mi dai, Sabel. Tuan na sa eskwelahan ang mga bata pag abot na ko diri sa inyohang balay. Mao ba, Ma? Kanang, Ma, muhang yun ta ko na ikaw na lang mabantay sa mga bata, Ma. Kung okay ra ni mo, Ma. Nabalaka na mangod ko sa ilaha, Ma. Labi na sa akong kinamanghuran nga anak. Kay balobaya ka nga babae to siya. Okay, sige anak. Ako na bahala sa ilaha. Total, naaraman ko sa balay. Ug dili sad ko gusto nga apasagdan sila. Kay siyempre, mga apo bayan nako na sila. Salamat kayo, Ma. Magpadala ra ko ninyo anak pon, Ma. Nak, Sabel. Pagpakalig-on gyud. Ayaw tuguti nga madaog ka sa kasakit. Kay baluko nga dili lalim imong naagian karon. Tungod sa imong bana, nga walay gihimo kundi magbisyo ug magbabahira. Oo, Ma. Magpakalig-on gyud ko. Para sa akong mga anak. Gusto ko nga makabot ang ilang mga pangandoy pohon, Ma. Aron dili sila mapareha sa ako karon. Nga high school graduate ra ang ako natapos. Unya, nakabana pagid ko nga mantas. Walay kaluoy isip sa kabana o amahan. Muabot ang panahon, Ma, nga magmahira ng tawhana sa iyang gibuhat sa amu ama.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bye.

0: Swaktopak.
1: Swaktopak!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
3: Sabi si Dipatinyot, ako kami adto, dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ayun ni ako karon na wala na akong pangmulo kami adto. Dahil kayong salamat.
2: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
6: Drink responsibly.
7: DJ Eggs 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DJ Eggs 500.
10: Pabalik sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
10: Uy, what a-
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
14: Bisag asa kadapi, niining kalbutan.
13: Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
15: Balik sa Bohol.
13: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot
18: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa Luya, Jude? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Down!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: DTX 500!
3: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

Jay Ann. Wala kahibalo ang akong pamilya sa akong tinuod nga sitwasyon diri sa abroad. Tungod kay wala akong mitugan sa ilaha. Dili na ko gusto nga mag-uol sila og huna-huna pag-ayo bahin na ko. Bisan lisod na kaayo ang akong giagian, kay ang akong amo manapat sa akoa. Labi na kung dili matuman dayon ang iyahang gusto or mga sugo sa akoa. Ug sa dihang ni kalit og tawag ang akong mama. Hello ma, kumusta man? Nak, dili lagi okay. Nak Sabel, si Bia, gidala nako sa ospital. Ha? Kay nga naman ma, naunsa man si Bia? Nak, sige manggod balik-balik iyang hilanat day. Unya, kiubuog taman-taman ba? Diyos ko, akong anak si Bia. Lord, tabangi untami. Dear Jay Ann, halos mura kog mabuang og sikig huna-huna sa ako ang anak nga si Bea. Gusto ko mo uli pero dili sad pwede tungod kay wala pa ko'y iko nga kwarta. Lord, ngano man, unsay salat na ako. Ngano grabe naman kaayong akong mga problema karon. Grabe kayong akong mga pag-antos. Dili man unta ko dautan ng pag-asawa o ginahan sa ilaha. Pero nganong ingani man ako kahimtang karon? Ngano man, Lord? Hello, Nak. Hello, Ma. Kumusta man si Bea, Ma? Unsa pag-ingon sa doktor? Nak, ingon ang doktor. Pneumonia daw ang sakit ni Bea. Mauba, Ma. Pero, Nak, ayaw ka pala ka, Nak. Maulian ra lagi ni si Bea. Wala man sad siya, pasagdi sa mga nurse o doktor diri. Diyos ko, akong anak. Ma, pantagigod na si Bea, Ma, ha? Kay dili na ko kaya, ug mawala siya sa akong ah.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink Light. Live light.
5: Drink responsibly.
6: Happy fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay Jessic.
15: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bye.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:46 in the afternoon. Sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, isend lang sa itong official Facebook page nga Dear J.N. Thank you so much sa mga dearest friends nga namati karon. Thank you, and goodbye kaninyong tanan. Ug magkita-kita na sa tao ugma para sa programang magpainit sa inyuhang mga kasing-kasing. It is now 2:46 and yes, it's me, your girl, J.N. right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tayo? Nangayon mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Magandang araw po sa inyo. Kagagaling ko lamang po sa operasyon dahil po sa sakit sa bituka. Meron po akong ileostomy, yung bag po sa tiyan na para lumabas po yung dumi. Nahihirapan ako sa diet ko at pakiramdam ko mahina po ang katawan ko. Ano po ba ang may papayo po ninyo? Evelyn from Surala. Ma'am Evelyn, no, ang ileostomy ay isang surgical opening abdomen na kung saan ay dinadaan po yung waste papunta sa ostomy bag. Common ito kapag nagpatanggal po kayo ng bahagi po ng intestines. Natural lang po talaga na nakakaramdam po kayo ng adjustment physically and emotionally. Ang main concern po dito ang nutrient absorption, hydration at immune support. Dahil shortened po ang digestive tract, mas prone po tayo sa dehydration, electrolyte imbalance at malnutrition. Importanteng uminom po kayo ng maraming tubig at electrolyte na mga inumin. Kumain po kayo ng soft food, easily digestible food like soups, banana, rice or oatmeal. Iwasan po ang oily, spicy at high fiber foods na pwedeng magdulot po ng irritation at mag-ingat po mismo sa infection sa paligid po ng stoma. Magsimula pong gumamit po ng EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may moringa, ashitaba, lagundi at guyabano. Mayaman ito sa vitamins at minerals at phytonutrients at tumutulong na mag-replenish po ng nutrients at palakasin po mismo ang immune system. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may spirulina, psyllium husk at mangosteen na nagbibigay po mismo ng antioxidant at digestive support para makatulong po sa detoxification at energy. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Gusto ko lamang po magpapasalamat. Ako po ay may cervical cancer at sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. May araw-araw na hindi ko po kayang bumangon dahil po sa sobrang pagod, pananakit at pagbaba po ng resistensya. Pero mula po nang uminom ako ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago, mas lumakas po ang katawan ko, nababawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi man instant po ang cure pero malaki po talaga ang tulong laban po sa aking sakit. Maraming salamat po, Rian from Surigao City. Wow, glory to God, Miss Rian, no? Napakalaking bagay po yung pagbahagi po ng inyong karanasan sa pakikipaglaban po sa kaso po ng cervical cancer. Malaki po talaga ang naitutulong ng EXL Makabuhay Capsule kasi lagi nating sinasabi na anti-inflammatory at antioxidant properties yung kombinasyon po ng EXL Makabuhay products. Ang mga sangkap gaya po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, guyabano, mangosteen at spirulina, ito ay kilalang kilala sa pagsugpo ng oxidative stress na siyang nagpapalala mismo ng cancer cell damage. Dagdag pa dito, ang mga ito ay tumutulong sa pagpapalakas po ng immune system para mas lumaban ang katawan laban sa abnormal cell growth. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng natural energy at immune boosting nutrients na nakakatulong sa overall wellness. Pagpatuloy niyo lang po yung tamang dieta, ha? Mataas na gulay, prutas at regular na pagpapahinga. Iwasan po ang stress, ha. Ang EXL Makabuhay products, pwedeng uminom po kayo katulad ng mga ganitong klaseng cases po, no, ng 2 o 3 kapsula 3 times a day before meals at 1 o 2 baso po ng EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta para sa iyong kalusugan. To summary po mga kamakabuhay, buhay ng EXL Makabuhay products na makakatulong. Bakit nga ba? Kasi nga, tingnan natin, katulad ng lagi kong binabanggit sa ating programa, it's because of anti-inflammatory action. Dahil po sa ingredients ng turmeric, ginger, moringa, cinnamon, nababawasan po ang pamamaga. Katulad na lamang na binanggit natin kanina na tonsillitis, pagkakaroon ng nerve inflammation sa Bell's palsy, at ang pagkakaroon also ng bowel irritation sa ileostomy. And of course, pangalawa, pinapalakas mismo nito ang immune system. Pero itong antimicrobial properties, dahil po sa garlic, neem plant, guava, vitamin C, spirulina, mangosteen, na kung titingnan natin, pinoprotektahan mismo ang infection sa katawan. Nerve and tissue healing, B vitamins, ashitaba, ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa nerve regeneration at muscle repair. And ang panghuli kung titingnan natin, nutrients and energy support, dahil meron po siyang moringa, purple kern, spirulina, dagdag sa vitamins and minerals at para masustain ang kalakasan at mabilis ang recovery ng isang pasyente. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin ha, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, hindi man po ito gamot, pero bilang wellness partner, nakakatulong silang bawasan po ang grabing araw-araw na pamamaga. Pinapalakas nito ang ating immune system at of course, napapabilis po ang ating recovery. Always remember, the body can heal itself and let's respect our body to their own process. Lagi pa rin pong kumusulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, at sundin po ang tamang lifestyle para sa mas mabilisang pagkagaling. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. God bless us all.
0: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrition Pharmaceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: responsibly.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayigod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested na quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Bye!

Ay, kalimot, mga produkto sa EXL, makabuha inyo ko naman palit sa inyong mga soaking butika. Dari sa The Queens, Bilaran, o dari sa atong radio station sa KIS 1023, Binting Street, Tag Bilaran City.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Hi! Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Adto magkustan na hirong hapon. Nya.
3: Oh, nya.
2: Wala masag ko diha, bi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood.
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: DTX 500.
5: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, huna-huna, unkon-unsay, luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic!
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
19: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another text, Sir Doc Len. Magandang araw po sa inyo. Kagagaling ko lamang po sa operasyon dahil po sa sakit sa bituka. Meron po akong ileostomy, yung bag po sa tiyan na para lumabas po yung dumi. Nahihirapan ako sa diet ko at pakiramdam ko mahina po ang katawan ko. Ano po ba ang may papayo po ninyo? Evelyn from Surala. Ma'am Evelyn, no, ang ileostomy ay isang surgical opening abdomen na kung saan ay dinadaan po yung waste papunta sa ostomy bag. Common ito kapag nagpatanggal po kayo ng bahagi po ng intestines. Natural lang po talaga na nakakaramdam po kayo ng adjustment physically and emotionally. Ang main concern po dito ang nutrient absorption, hydration at immune support. Dahil shorten po ang digestive tract, mas prone po tayo sa dehydration, electrolyte imbalance at malnutrition. Importanteng uminom po kayo ng maraming tubig at electrolyte na mga inumin. Kumain po kayo ng soft food, easily digestible food like soups, banana, rice or oatmeal. Iwasan po ang oily, spicy at high fiber foods na pwedeng magdulot po ng irritation at mag-ingat po mismo sa infection sa paligid po ng stoma. Magsimula pong gumamit po ng EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may moringa, ashitaba, lagundi at guyabano. Mayaman ito sa vitamins at minerals at phytonutrients at tumutulong na mag-replenish po ng nutrients at palakasin po mismo ang immune system. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may spirulina, psyllium husk at mangosteen na nagbibigay po mismo ng antioxidant at digestive support para makatulong po sa detoxification at energy. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Gusto ko lamang po magpapasalamat. Ako po ay may cervical cancer at sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. May araw-araw na hindi ko po kayang bumangon dahil po sa sobrang pagod, pananakit at pagbaba po ng resistensya. Pero mula po nang uminom ako ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago, mas lumakas po ang katawan ko, nababawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi man instant po ang cure pero malaki po talaga ang tulong laban po sa aking sakit. Maraming salamat po, Rian from Surigao City. Wow, glory to God, Miss Rian, no? Napakalaking bagay po yung pagbahagi po ng inyong karanasan sa pakikipaglaban po sa kaso po ng cervical cancer. Malaki po talaga ang naitutulong ng EXL Makabuhay Capsule kasi lagi natin nga sinasabi na anti-inflammatory at antioxidant properties yung kombinasyon po ng EXL Makabuhay products. Ang mga sangkap gaya po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, guyabano, mangosteen at spirulina, ito ay kilalang kilala sa pagsugpo ng oxidative stress na siyang nagpapalala mismo ng cancer cell damage. Dagdag pa dito, ang mga ito ay tumutulong sa pagpapalakas po ng immune system para mas lumaban ang katawan laban sa abnormal cell growth. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng natural energy at immune boosting nutrients na nakakatulong sa overall wellness. Pagpatuloy niyo lang po yung tamang dieta, ha? Mataas na gulay, prutas at regular na pagpapahinga. Iwasan po ang stress, ha. Ang EXL Makabuhay products pwedeng uminom po kayo katulad ng mga ganitong klaseng cases po, no, ng 2 o 3 kapsula 3 times a day before meals at 1 o 2 baso po ng EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta para sa iyong kalusugan. To summary po mga kamakabuhay ng EXL Makabuhay products na makakatulong. Bakit nga ba? Kasi nga, tingnan natin, katulad ng lagi kong binabanggit sa ating programa, it's because of anti-inflammatory action. Dahil po sa ingredients ng turmeric, ginger, moringa, cinnamon, nababawasan po ang pamamaga. Katulad na lamang na binanggit natin kanina na tonsillitis, pagkakaroon ng nerve inflammation sa Bell's palsy, at ang pagkakaroon also ng bowel irritation sa ileostomy. And of course, pangalawa, pinapalakas mismo nito ang immune system. Pero itong antimicrobial properties, dahil po sa garlic, neem plant, guava, vitamin C, spirulina, mangosteen, na kung titingnan natin, pinoprotektahan mismo ang infection sa katawan. Nerve and tissue healing, B vitamins, ashitaba, ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa nerve regeneration at muscle repair. At ang panghuli kung titingnan natin, nutrients and energy support dahil meron po siyang moringa, purple kern, spirulina, dagdag sa vitamins and minerals at para masustain ang kalakasan at mabilis ang recovery ng isang pasyente. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin ha. Ang iaksal makabuhay capsule ng iaksal makabuhay black coffee, hindi man po ito gamot, pero bilang wellness partner, nakakatulong silang bawasan po ang grabing araw-araw na pamamaga. Pinapalakas nito ang ating immune system at of course, napapabilis po ang ating recovery. Always remember, the body can heal itself and let's respect our body to their own process. Lagi pa rin pong kumusulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, at sundin po ang tamang lifestyle para sa mas mabilisang pagkagaling. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. God bless us all.
0: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, in your best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abin ako okay ra, pero sa wala madugay, na nagdulo na akong sipon, ug sunod-sunod nga ng hatsing. Sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay, init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibala na nako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao ang akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ng Niuzep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo na nga akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
9: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: 5:23 in the afternoon, mga higala, and welcome back to our Sandugo special. And today we have a very special guest coming from PBRFA, mga higala, no? Mga bagtik ni siya, mga higala, sa matang sa football, og sila na magpailaila sa ilang kaugalingon. Maayong hapon kaninyo, mga coaches. Okay, pwede tapaduol gamay sa mic, no? Sige, maayong hapon kaninyo, magpailaila sa tanila, coach, atong mga listeners.
1: Good afternoon, everyone. Coach Tali of Tagbilaran Tigers Football Club.
2: Mayong hapon ng subs tanan. Ako si Alvin Manggubat, coach football sa PBREPA, and then kasamtangan sa coordinator sa PI Sports, sa program coordinator sa PYD.
0: Okay, no, maayong hapon, Coach Taddy and Coach Alvin, no, everyone. Welcome to our TSK Sandugo Specials. No, thank you so much for coming na itong mga bagtik ng mga coach. And of course, mga higala, they will be introducing to you the fifth Sandugo. This is your fifth Sandugo football, no, coach, no? So, by the way, no, you are bringing the organization PBRFA. So, can you share to our listeners, no, unsa ni about ato ang PBRFA?
2: Ang PBRFA stands for Province of Bohol Regional Football Association. Isa na ka governing body sa football diri sa Bohol. Diin, panasiya kanang ubos na sa Philippine Football Federation. Ang Philippine Football Federation mo na siya ay NSA or National Sports Association sa football. Under po na sa Philippine Sports Commission. Muna nga, last year pa nina na recognize sa Philippine Football Federation ang kaning PBREPA.
0: Okay, thank you so much for the information, and coach. So, do we have a official, you know, a directory or napatay mga officers na for days for PBRFA? So, usually mostly kataga Bohol ra pod ato ang mga members of the officers.
1: Yes, all the members of PBRFA kataga Bohol.
0: Okay, so how was our, you know, connection or networking with the other provinces, but for example Cebu na ba sila murag CBRFA ngana na po sila ngana. So how was our, you know, networking or partnership with them? More the same ra bata og mura bitag moving forward nila ngana?
1: Yeah, atong relasyon sa uban na RFAs like Cebu CRFA, Cebu Regional Football Association, late
2: Eastern Visayas
1: RFA, and other RFAs,
2: Negros Occidental Football Association, whole Philippines man.
1: So far ang relation nato sila, sir, is okay ra ang pakitungo nato nila, and recently the high regional championship diri sa Bohol na itabo, wherein ang Bohol was the champion for U18 mm-hmm. category. We held it at Valencia. And ang coach adto, Sir Dan, is si Coach Alvin Gubat.
0: Okay, no. Wow. So I hear that a news, no. They represented, no, the region for the national.
1: Yes.
0: Okay, so nahuman na ba ang ato ang national nga game?
2: April 27 to May 4 dito sa Victoria City, Negros Occidental.
0: Mm-hmm. And how was the game, coach?
2: Nindot siya nga experience ato ang atong mga kabataan kay first time to na appeal ta sa national competition. Then dapat ay daog against Butuan o San Del Sur. Then di atay draw against Davao, Ligon po ng Davao, powerhouse po na sa football sa Pilipinas. Napildi ta sa Ulunga po, plus fight rapon. Napildi po ta sa Cordillera, plus fight rapon.
0: Okay. Well, no, so you know, grabe magyud pud ang mga provinces in terms of football. No, they have murag invested gigayo sila ani nga adula. But how was our status no in Bohol? Kay murag known pud si Bohol gyud in terms of football. How was our status no kay in the Philippines? No, do we have nabatay mga provinces nga mga kahadlukan gyud nato or like naputay mga provinces nga kampante kayo ta nga si Bohol kuan gigayo in terms of football?
1: Recently lang, sir, i-kuan na to sa palaro karon.
0: Mm-hmm.
1: Our football elementary, namin champion pag regional athletic meet dito sa Cebu. They're on their third win streak sa palarong pabansa. Mostly, most of them kagikan sa Garcia Hernandez, naa sa Alicia, nasa si Rebolliones.
2: One sa
1: si Rebolliones. So, ingana na ang football karon sa Bohol, sir.
0: Angat kit kaayo, no?
1: Makit-an na siya sa makit-an map sa Philippines.
0: Okay, so, kanang from the term nga makit-an na sa map in the Philippines, so, when, as ano sa amata nag-start, no? Okay, well, of course, there were times good po nga, ano sa ata nagsugod bitong amurag, nagkaanam good ka, kusog, ang kaninga sports sa football. Nag-start ba ta last year or sugod pa gid sa una nakita na gid ta sa mapa?
1: Mga 2000 pa, mm-hmm. Way back 2000s, ang Bohol is na first time na champion of Sibira A twice, mm-hmm. 2001 and 2002, and then nadapo og runner up og palarong pabansa time,
0: mm-hmm.
1: Then sugod adto sige na og train og grassroots, especially ang Tagbilaran and Garcia and Alicia at nga time. Then karon ni masing kusog na gud kayo ang Bohol.
0: Well, that sounds good, no, mga coach. Well, of course, no, mga higala. Before they will be sharing their upcoming event, no, mga tanan po sa itong mga coaches kung how they started, kung unsa lang inspiration, nga nung nisulod sila aning sports, no, magsugod tayo ani mo. Coach Tadi, nga nung naaman ni, unsa may inspiration ni mo, coach, o nga nung nagsugod, ano sa

0: siya nagsugod, no? Your passion in this sport.
1: Akong papa kay football player, yun siya, mm-hmm. si Coach Daddy Senior, siya ga-coach sa BDT karon. And sa among elementary years, siya may ako sa sound trainer, and sa late na coach na mo, si Erwin Joy Angalot, shout out to him in heaven. Sila may ga-coach na mo sa una, na champion mig Sibira, and nadapon mig palaro pabansa. And also, atong nga time, 6 katagatagbilaran ang nadaog palaro, and 4 kataga Garcia Hernandez under Coach Alvin. So, coach, player ko sa una, coach na si Coach Alvin. So, na-inspire ko sa ilang batch nga mu-coach na pod ko pohon kasi sila player pod sa una.
0: Okay, well, thank you so much. How about you, Coach Alvin? Ano sa amang tamurang duga-duga na dito atong journey dahil dire kayo nga pa si Coach Tadi nga marag na-coach mo dahil kanya before.
2: ang naka-influence na ko mo was football is akong older brother na ko na klaron sa Singapore. Duduwa ko football dito.
0: Mm-hmm.
2: Niya kanang nagsugod to kaya may taga San Carlos City, Negros Occidental, dugo po nga Garcianho ni Adto sa Garcia kay nag-manage silang kayutaan.
0: Mm-hmm.
2: Dito sa nag-introduce of football kay may football dito 1980s, 86. Mm-hmm. Motong gasugda na jawa pagid ko mo appeal anton nga ako maguwang kay sige magduwa mo na influence ra ko kadugayan mo nang sugod adto pag high school na mo duwa na mig mga kanang langyaw na magabot ning Iloilo kay kami man yung champion atong time na mostly gaherto nga motong kuan kanang kaning na daot man akong mata ug sayo after nakaduwa ko mga presa PNG. Ni kuan ako ni focus ko sa coaching kay man dili man ko physically fit jud kay akong
0: nga mo play na
2: kanang mayupik ay manang moto nga nakuan ko na niangay ra ko sa coaching.
0: Okay, thank you so much. That was so inspiring. No, by the way, both of our guests, no, sa tuang TSK mga higala, our kauban sa provincial government of Bohol, no, we have a coach study from provincial health office. Of course, itong kauban sa buhatan sa PYDO, no, helping us in advancing inclusive, holistic, and transformative sports development in our beloved province, no. From sports development section, we have a coach Alvin, no. Thank you so much, no. Anyway, no, mga higala. For our nabatay long-term dream for PBRFA, no, mga coach, unsa man ato murag gitan-aw gyud nga murag damgo for this association, for this organization.
2: Okay, ato ang kuan objective nila na is maka-produce tag mga quality talents na maka-kuan ta puhon maka hatag-tag mga players sa national team mo ginay pinaka ultimate na goal sa PBRFA. Manang sugdan din sa proseso kaning pag-organize o pag-develop ng mga grassroots.
0: Okay, so mag-start kita sa mga grassroots, you know. Of course, makita gyapon nato mga higala, no, mga star mga they have you know, provided a lot of platforms, no, daghang mga games, no, usually good. I think for last sa to nga adlaw galing po murag puno po itong CPG before last month ba ito kay murag naapoy football ay sa ulog ng football, no, so naapod tayo mga nga daghangi kayo mga platform ang mga higala, no, so thank you so much coach, no. By the way, 534 mga higala, and you're still listening on TSK of Kids FM, bring youth empowerment straight to your radios and skip the energy high. Here's another song coming your way. We have The Man I Am by Kola Hikai. Turn off a little bit, enjoy the ride. This is Kids FM. Bring the youth closer together, one track at a time.

0: What's up, mga kakids of M? It's your daily dose of goodbye, Zero Pop, right here on favorite station. The time right here on Nestle Declared Global J Park Island 538 in the afternoon. Nagbabalik yung bashing ng bayan. It's me, Kuya Dan. And welcome again to our Sandugatig Specials brought you by Tingog sa Kabataan Unan. 5:38 in the afternoon, but before atong ibalik no ang mics ato ang mga guests, mga higala, mag-shoutout sa ta, no? Shoutout Madam Nita Valderza, thank you so much for always tuning in. Maayong hapon, and shoutout Beshi Marzan Rafaela aka Andang, oh, Barangay Buoy ka, ah? Barangay Buoy, no? Shoutout ka nimo. Ariel Hangad Salada, shoutout, thank you so much for tuning in. Mitch Ardi, no? Shoutout ka nimo. Of course, no? Shoutout ka sa itong mga kauban dere sa provincial government of Bohol, Amping, ta mga higala. And going back with our, I guess, we have Coach Taddy and Coach Alvin from PBRFA, no mga higala. So, they will now be giving you information regarding with our fifth Sandugo football, mga higala. So, this is our fifth football festival. How was, by the way, our football festival last year? Kumusta man ato ang event last year, mga coach?
1: Sa in recent years, so far successful ang Sandugo 1, 2, 3, and 4 nga 8v8 football festival. And this year, among tinguha ni Coach Alvin na mas lamit, mas nindot siya kaysa previous years kay fifth, syempre fifth na. And ang among categories nga among ikuan, among i-appeal ron is sa grassroots, the focus may ana. Ang ages will be under 7, under 9, under 11, under 13 boys and girls. Last year walay U13, under 13 nga girls, karon among idugang. Then U15 boys and girls, then U17 boys and girls, then men's open, women's open, soccer moms, and this year mag-add me og soccer dads.
0: Wow.
1: Sa previous years ang me ang usa sa maka-excite is ang soccer moms, karon na po yung soccer dads.
0: Wow. So we have we have a total of apila tanan ka categories, coach. So this is indeed truly a, you know, a grassroots good mga higala. We have a category nga U6 under 6.
1: Under 7.
0: Grabe, pagkabata gid kayo. Of course, no, we believe in grassroots and developmental no process no with our mga bata. So nata U7. So we have a total of pila tong categories for this year's Sandugo Football Festival.
1: 18.
0: We have
1: 18 categories
0: no for this year's Sandugo Festival mga higala. And of course, unsa may aside sa more category na coach, no, unsa may angay pud nga atangan, no, sa mga mananaway, of course, sa itong mga athletes, ug sa mga bulanans for this year's, kay since ikalima naman ni nato, no, so unsa may angay nga ila pong atangan, unsa may yamurag edge from the past football festival.
2: Natay improve ron kanang katong soccer goal nga sa previous nga igi or kaning Sandugo Cup, katuramang magamit tagagmayng goals mo nang medyo dili kayo scoring kumitaw ka nang ang dili tagasog score ang duwa, murag boring tanawon sa mga dili pagyod kuan ka nang hilig o football karon. Atong sunsun tong standard nga measurement sa goals nga gigamit ron sa palarong pabansa sa 8v8 mo nang naatay kanang kuanan na kanang mga dimensions nga standard yun sa parang pabansa. So expected na nga mas makalingaw siya nga klaseng football kay daghag score, kay dagko na mag-goal, standard naman.
0: Okay, no, naagitay ibagid ang preparation for this year ang mga higala. And of course, walk us through the schedule, no, when and where is the main event happening, and how can our supporters come out to watch the 5th Sandugo Football Festival, no? Ano sa amin siya, mga coach?
1: Ang schedule sa Sandugo Football Festival 5 will be on August 1 to 2 sa CPG Sports Complex. And also, nai-add si Coach Alvin regarding sa categories. We add two categories na for mataas-taas ng age, especially sa coaches or sa parents.
0: Okay, go ahead, Coach.
2: Add ang coaches category kay ang among kuan po na ang tuyo po na mo ang mga matches, mapakita po nila ang ability sa ilang mga players.
0: Mm, yeah.
2: Ma-acknowledge po sila kay sige raman sila tudlo.
0: Mm-hmm, yeah.
2: Nga na po sila'y kanang lingaw-lingaw po ba? Nga mga bata po mo, natanaw ba ako na sa mga coaches na gunsa po nila pagluwa. Murag ma-idolize
0: nila
2: yung mga sariling coaches.
0: Okay, wow. This is exciting. Good mga higalan natay. Exciting galing natay mom's category na apoy dad's category. O kanin po time po nga magpasikat po dito ang mga coaches, no? Of course, we have a coach category. I think I heard this first time po, no? Among our EOPs na apoy tayo nga category for our coaches, no? No, sa football festival mga higala. Again, that will be on August 1 to 2. That is Saturday and Sunday, no? At CPG Complex. And our complex is open ba to all supporters? Pwede ba sila, no, mutanaw during the event?
1: Yes, open ang CPG Sports Complex for all participants and sa mga viewers, sa mga fans, sa mga LGUs, sa mga clubs, open siya.
0: Okay, so what time ang usually gini magsugod ito ang mga dula? What time po usually mag-end a coach?
1: In the previous years, we mag-start with mga 8.
0: 8 a.m.
1: 8 a.m. and mo end me at 8 po sa gabi. For 2 days.
0: Okay, so analang ko'y concern ba, Coach, knowing recently lang ito ang mga heat index bito ni about to 42. So do we have games ba during a peak hours like 12, 1 p.m., 2 p.m.?
1: O mag-organize mga events, we usually contact ang mga DRMs, mm-hmm. Mga yung mag-advise if na-hit index. Mga yung mag-hit index ng mga 10 to 12, especially mm-hmm. Nga anang mga orasa kay
0: peak hours is sa init siya.
1: So if okay ra siya, if okay ra hit index, magpadayon mi.
0: Padayon.
1: Dili, so stop sa naman.
0: Stop sa.
1: Restart o mga medyo dili na kayo init na
0: tayo. Yeah, no? So this is making sure nga safe po dato ang athletes, no? Mga higala, kay knowing nga grabe na good po dato ang kainit diri, no? Sa dili lang, of course, dili lang diri sa ball. Of course, ato maningnesin natin sa tibuok kalibutan. And of course, is there nabatay pila kaha, no, ang ato ang expected? I think isa pud mo sa pinakadaghan kayo nga mga participants, athletes, no, dili gani siya ikalimod mga higala. Do we have an estimate for this year kung pila na ato ang athletes na register or pila ato ang mga clubs nga mo-register for our football festival?
1: We're expecting 120 to 140 teams.
0: Teams
1: from different clubs in Bohol, Cebu, Visayas, and Mindanao also.
0: So do we have participants coming from Mindanao also? So pila kaha ato ang mga teams from outside the province, Coach?
1: In the previous years, maabota o almost 15.
0: 15 teams from outside the province. Wow, that was a good number. Good number gina siya kayo, no? And we have more pud nga teams, no, from nga pila kaha atong head count athletes nga mo join this year. For sure mulapas gina siya 1,000.
1: Estimated mga
0: 13 to 15. Wow, good numbers si kayo, no? No, and of course
2: nindot po siya nga sa kwan po ba sa mga vendors, mga local vendors, kay mag kwan man mag natural ang mga from other provinces mo, ari sila na po yung mga kuyog sila mga parents,
0: mm-hmm.
2: Then malipay na mong itong mga vendors na ginagmay kay mahalinan sila,
0: yeah. So that's the purpose of our Sandugo Tigi, you know. So na mong gitawag nga, you know, sports tourism. And that is, you know, we are helping the province, no, to promote sports tourism, no? And like to say yung giingon nga, knowing nga, daghan ang mustay, daghan ang mga bata nga muapil, daghan ang mga on, daghan ang mustay. So we are helping our economy, we are helping Bohol, no, for our sports and tourism. And of course, that is the very purpose of our Sandugo Tigi. And if our listeners want to follow the results or see the photos from every event, so na ba tayo official social media pages or website, should they be following ang mga coach?
1: As for now, mag-kuan pa may o asa na mo i-post ang mga mga results,
0: mga official
1: maybe,
0: results,
1: sa if you can ask PYDO or sa NAMI page sa Sandugo Football and Futsal.
0: Okay.
1: Google's under planning pa sa
0: it's a team. Okay. Anyway, how was our preparation? We have a month na po, no? Ay, sa man rin, May, June, July, no? August man ta. So, we have months of preparing. How was our preparation so far?
1: So far, we are still on planning pa sa preparing sa goals, especially sa goals, sa pitch, sa field na to, sa CPG Sports Complex. Sa team, sa credential committee, other committee, tanang committee sa football, and we haven't posted yet sa among poster kay we're di kuan bitaw hasasad yung taman eh, especially sa ubang events nga lagbi gud pud kayo lang poster, so it's our fifth, so dapat lami gud pud kayo, lami on gud pud ang poster.
0: Okay, so ato ginang atangan ng mga higala na kadungog man gyud mo mga listeners no worldwide, ato ginang atangan ilang fifth Sandugo Festival mga higala, and of course 549. And before we dive into more kintuhan and updates, let's vibe muna to our next banger. We have Kalapastangan by Feeder Karma, Amping Relax and Feeder by Oli here on the new KZFM.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Ako nga nga na ni Swan na ako doon. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na. Okay, sin akong paminaw dyan. Sa itong mga wala pagkapinawa na. Kasi medyo sila yan ginang. Dako na sa gipeg po sinong gawas. Kasi mahayo mo.
0: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi ko ninyo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka nun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yun kay kausaban. Nakwesting yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O matayan na ako ang lakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahindi ay ma, maayo kiti ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Apao pa ma, maayo kiti ingon ana. Dangko kiti nabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Strong sa una, herbal strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigid kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love it, EXL Makabuhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, herbal strong.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no?
14: Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
15: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
16: Alagang Unilab yan.
17: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
22: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital, OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!

Relaxing Gentle Fever. You're cool on Gentle Fever

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Wala may medical term anang bugat-bugat, no? Pero kung ingot tag bugat-bugat gani, uban, manghunhon ang sa babae ba na, nanghunhon ang ilalahang mga buhok, walay gana mo kaon, ginakabuhi, mo na'y ginabati sagad sa mga bugat-bugat nga giingon sa itong mga katigulangan. Pero, general speaking, kaning mga pag magbugat, kapoy king lawas, di katulog kaayo, unya, mauto no, puy-puy ang mga lawas. Now, speaking of luya, poy-poy ng unhon. Now, kinahanglan nato masabtan nga ang atong lawas na nasa'y mga hormone para nga malagsik ta. Mga adrenaline, other nga mga hormones nga ginaproduce sa ato ang adrenal gland. Now, pag maluya si adrenal gland, naay gitawag sa bagong study karon, adrenal fatigue, adrenal deficiency. Ibig sabihin, ang ibong adrenal gland wala siya makapagawas aning mga electricity ingno nato. Namo gutay electricity or life force. Kana bitaw pag kadugan ang nasunog, grabing sunog, ang ref maal sa isa ka tao o duha ka tao. Pero pag humag sunog, napay uban na sunogan, nakatkat ning atop, mapaguman maglaser sa gog. Naog, di na siya ka naog. Bantayan nato kay base na kay ginahimo nga lifestyle, mapitaw diri mo sulod ang lifestyle medicine. Nganong makatambal kaayo ang mga lifestyle medicine doctor sa mga sakit kay sa mga tao karon. Tungod kay sagad ang mga sakit, for example, hypertension, cardiovascular disease, cancer, diabetes, arthritis, lifestyle disease na sila. Naay mga butang pagkaon og mga lifestyle nato nga makapaluyan ni adrenal, kanang gitawag adrenal fatigue. Maluya po siya. Pero usag yun sa makapapuga kaayo sa imuhang adrenal nga, ingnon sa uban bugat-bugat, kining kaguol. Emotional stress. Nahiubos ka, naguol ka, kuyaw yung kina mga pinangga. Mudako imong kasing-kasing, nitaas imong BP, tungod sa imong kahiubos sa imong anak. Unya sala ba yun ang pagka mahiubsanon ba ya? Oh, broken hearted. Makapugaan ako sa mabitaw nga walay gana ikaon, panahon nga naguol ka. On say purpose sana, nga naman, deficient, dili siya makapagawas kaayo sa hormone. O sa gyud niya na, no, tungod kay ang principle gyud sa tong kinabuhi is dapat gyud maging happy ta. Kung na may mga makapasubo, normal man ang masubo ta, pero dili unta ta masubanon, no, ato nang balik-balikon. Lahi man gyud nang masubanon, but pasabot karakter mo na ba? Halos na lang gyud kada adlaw mas daghan ang imuhang pagkasubo sa imong anak, imong ginikanan, ayaw. Kaya ang Philippians chapter 4 nagsulti gyud, ang word of God nagsulti gyud, dapat magpasalamaton ta og malipayon or malinawon kada adlaw, no? Sa siyensya, sa psychology po na siya, kana ding negative emotion, grabe siya mupuga sa imong life force. Bisag unsaon pa nagtabang niya sa doktor, bata pa kayo, si Quinta, sa Sinta nga matay na. Imbis ang lifespan unta sa mga Pilipino naa sa mga 70 to 80. So, ingon niya na bitaw, after 10 days, after few weeks, pagbalik nila, okay na sila. Panahon nga ilahag yung gi-struggle gyud nga, madaog nila ilang emotion, then ang healing nagsugod dayon. Sa mga stress nga sa maningon niya na pag ayuda gyud mo og Makabuhay Plus kay para di mo matakis kasing-kasing, makatulog patagtarong. Kaya Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang mangud siya sa tuang kasing-kasing para nga malami atong tulog, mga sakit sa hawak, no, mga banhod sa tuang mga lawas, matabangan pod niya. So, Panginoon, bisag after panihapon lang, duha ba ka kapsule imong inumon, humag panihapon, makatabang na siya. Pag wala na po kay gibati, pwede ra pod one capsule. Pag napag gihapon kay gibati, 3 times a day, 1 or 2 capsules, no? Natay mga pasyente nga gipang pneumonia. Nga itong case, tagduha capsule yung inumon. Basta daghan po ilang makaon. Abot mo half cup or 1 cup rice, okay ang tagduha capsule nga dose. taigong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
16: Without you, I'd be lost without you.
15: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
17: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
16: You.
17: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
16: You.
17: Ay, napalayo uli.
16: Oh, boy!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya na maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dire ko believe!

And kamakabuhay maayong pagpaminaw and welcome sa saka oras na tupanagtigong panagkuyog gumakataon ka sa dagang mga butang. Og sa ato mga produkto mismo. Og sa istorya sa kinabuhi nga itong i-feature taon-taon. Di na itong tambagan sa tambagi ko, Lady Badud. Mm-hmm.

0: Hungog ka sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi og sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Himsa ba? Randolph! Ano ba? Ako na ganin ng midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mang guti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? Naka-smile kay hapon ka in everything. Ang butas ng everything mo diha, no? Basta ang menong danon, baskog ka. Nakasakapis kay sa panglawas mo ng welcome kay ka. Para makaton pa ka sa dungag pang mga information nga itong isgutan, taw-taw lamang sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Hello, hello, hello. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras karon diha sa imong himutangan, samtang gihimo nimong background ang tambagi ko, Lady Badut. Samtang naminaw ka o kauban ang imong mahal sa kinabuhi, ay lagi nag-iapilan ka ng mahal sa laing tao nga imuras ang gimahal o kapil. Murag usik kay kagpagbati. Charas. Anyway, bitaw, kidding aside, bisan pag unsa pa imong oras diha, kinsa man imong kauban, asa magkakaroon, basta ka namin.

0: EXL Makabuhay Plus.
1: O ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Karong adlaw mo ang ikaunom kung chapter 6 sa iyang revelasyon. Di na maglangan, uy, sa may dugayan na to. Di na magyabot na paingon sa pangpagbasa o pagdrama. Di ba? Nga na maglangan-langan pa ta. Abdik na. Kaya ready naman ka. Di na ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

hindi po ako makapaniwala sa determinasyon ni Vivian na maging kaming dalawa. Pero naroon din siya sa pag-iisip na kung sakaling walang pag-asa na kaming dalawa, maluwag naman umano sa dibdib niya na matatanggap ang lahat. Hinayaan ko po, Lady Batod, ang bawat isang pangyayari. Pero hindi ko natiis na ibahagi yun sa kaibigan namin.

0: engagement gyud? As in engagement ring bisagway ka mo?
1: Mao ka na, Louie.
0: Hala, uy! Grabe naging gugmaha ang gibati ni Vivian ni Morandov. Pero in all fairness, ablisab ang yung huna-huna nga dili mamahimong kamong duha.
1: Andam siya sa mas klarong posibilidad. Gawa ko ikasukli sa ipagbati, Louie.
0: Pero malaumon siya sa tubag kaniya sa iyang pag-ampo nga mahimong kamo. Unya kun ugaling itugot sa Ginoo, magpakasal mo.
1: Ugo na unya ko'y mahimo ni anak. Pero nasayod kong dili ka na mao ang kapalaran ko.
0: Randolph!

Nganong dili naman lang na nimo iuli karon palang daan ang singsing. Patrifon, aron kalikayan ang iyang paglaom sa bisan unsa nga dili mahitabo, Randolph. Pero mao ka na iyang gusto pa. Wa ko man sab sa palauma sa bisan unsa ba? Pirmi ko mangani siyang pranggan. Karon lang, ipandayunan ko lang siya. Ginoo ko baya taon. Kaluoy ni Vivienne. Naluoy sab ko niya pa. Kung mahimo pa lang nga usahon na lang ang kaluoy o gugma, gibuhat ko na unta. Pero lahi ang kaluoy. Lahi sab ang gugma. Dili ko mahimong magpadas akong gibating kaluoy niya. Kay dili ka na gugma.

celibato di hindi ko na pinroblema pa ang tungkol kay Vivienne. Dahil alam ko, batid ko rin sa sarili, wala talaga akong maibibigay na pagmamahal na romantiko sa kanya. Naniniwala ako noon sa kutob ko na ipauunawa rin sa kanya ng Diyos na hindi niya iaasa ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa isang katulad kong hindi laan para sa kanya.

0: pastilan ba yan, no? Swerte ka rin ginuntak by Randolph nga may babaeng buutan o niya kwartahan pag yun nga nahigugman ni mo. Pero ang sungog sabgod sa panahon kay di man sab ni mo siya gusto. Kay kun ako pa to, ha! Bisag dili na ko gusto si Vivian, sugalan gina ko, total, dili naman ko lugi, ana ba? Di na alkansi ba? Kay guwapa si Vivian, sexy pag yun, kwartahan siya o niya in love ni mo. Hoy, sana all!
1: Dilingo ni anak ka sayon, Baykino. Nakaila ka na lagi na ako. Dili ko oportunista. Dili ko mapahimuslanon. Dili ko manggagamit ko sa Tagalog pa.
0: Aw, hinoon. Swerte masabgyud anang bahina si Vivian.

0: Bay, kuan, dili lang una di ko makuyo unya sa giingon mong birthday, ha? Nalimot ko da. May simba man guday unya.
1: Oy, di man on Domingo.
0: Bay, dili man lang sabgay Domingo ra ang simba ba? Kuyo ginoon taon niya. Human sa simba ka nalang ato sa birthday sa mga ila.
1: Ha?
0: Bay Kino, kinalang unahon na to ang Ginoo. Dili kay, unya lang ta mahinomdom niya. Kung may problema na ta, o baka, nasakit na ta.
2: Okay ka lang, Randolph?
0: Okay lang, Vivian.
2: Abi mo, nalipay ang akong pamilya nga to sa Europe o sa US. Di nakita ka ganin nila ganiya sa camera, nalipay kay sila para nako. Gisultihan magod ako sila nga engaged na ta.
0: Oh, aha?
2: Ayaw ka balaka. Wati ka isod sa kompromiso, Randolph. Ayaw ka balaka kung diligid kita, dili ko mamugos. O ang akong pamilya, makasabot ra sila. Ako na'y may-may nila o sa ni mga adlawa. Kana ako dili itugot sa Ginoo nga mahimong kita. Pero kung itugot gani, magpakasal gidayon ta, ha? Unya, sa abroad ta mag-honeymoon.
0: Oh.
3: Char! Ala, oy! Kanang walay ka mo pero nakay plano. Kanang wala may relasyon. Pero gusto kag plano nga kanang bonggang-bongga para sa kami niyoon. Oh, nya magsugod sa honeymoon. Oy, unsa man ni? Kanang mo round off lang ta one of these days. Na may inana no? Bitaw no kanang ironic ang kinabuhi. Nagi mga higayon, napoy mga tao gusto nato. Pero dili ta gusto. Napoy tao nga nakagusto nato nya na in love pagyud, di sa kaganahan. How dare it? How dare it, oh? How dare you? Diba? Kanang inana ang tiaw sa kapalaran ba nga? Di ka makatawa? Di ka mahimuot? Ang kamahitabo nun, muagay ka kay sakit man. Anyway, kamakabuhay, unagi kadohog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph ang ataw na bati. Unya, sa ato pagpadayon sa unahan, human sa pipila lamang ka mga pahinumdo, mamalik dayon ta para ato ipadayon ang sumpay, kay na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahon.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Monang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement mao gina nga tong perming tumaron every day. Ang kita himso, basko ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga motapot sa atong lawas kay kinahanglan himsog ang atong immune system. Ug kana mabuhat kana ikahatag na nga benepisyo kanato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule atong dietary supplement. Kaya dagang kay mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang imong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse magud ni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllin oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na sa makabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllin ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano dunay antioxidant nga characteristics. Okay? Matud usab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano dunay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit na naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, corberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Line pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health sa makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpite, dili maglabad imong o, bakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha nga imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangguka diha ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitaw kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, may nana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa conditions, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ginasay mo ang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay, ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan, and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero maguna magbase nga kung active ka, di nalagi manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mong inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric, doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas o turmeric ka makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 ka mga ingredients na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Huwag ganang yanig ng sumpay ang ikatulog at taposang tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. So ay paglangan ni Anadayon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Battle, wala naman sana talagang problema. Kaya po lamang, hindi talaga si Didien ang itinitibok at ninanais ng aking puso. Wala rin naman po akong ibang babae na napupusuan. Sadyang alam ko lamang na hindi si Didien ang babae para sa akin. At ayokong sayangin ang damdamin niya na papatulan ko kahit na wala akong maisusukli. Kaya po naman, kasabay ng pakiwari niya ay kaming dalawa, pinararamdam ko rin sa kanya noon ang aking kalamigan. Ganiya sa tapok with my friends. Layo kayo ang giluparan sa imong nauna, Randolph. Kinsa di ay nakahasol ni mo?
1: Wa man hinoon, Vivian. Sorry. Dili lagi ko makamaong magpakaroon ingnon. Nga ipakita na ko sa imong mga higala nga sweet ko ni mo, nga murag kita, nga mahal ko nung haiti ka, bisan dili ka na ang tinuod.
0: Nakasabot ko, Randolph. Pero, bisan gamang arti lang gudunta to, kana bang mo agbay barong kanako, ipisan ko ni mong tubig, gunita ni mong ako mga kamot, mag-holding hands ta.
1: Gusto ka gidi ay, nga magpakaroon ingnon ko sa atubangan sa imong mga higala? Gusto kang tuntuhon ko sila? Gusto kang patuhuon ko sila sa dili tinuod? Bisan ikaw mismo na sayod kuno sa ang real score na tunduha.
0: Randolph, sakit man sagod kaayo sa kong bahin. Nga,
1: nasakitan ka na. Dili na ko ganahan, anak.
0: Ha?
1: Naibaw ka na sa tinuod dali na tunduha, Vivian. Pero ikaw rin nagsakit-sakit sa imong dugan. Mas maitingaling undango na nato ni, mientras sayo pa.
0: Ha?
1: Imo kining ideya. Pero mas misamot nga dili kini makatabang nimo aron ma-okay ka. Musamot sab nga makonsensya ko kay nakasaan na hinungko nimo. Musa dili na ko. Tapuso na nato kini, Vivian.
0: Randolph!

0: Naluoy ko ni Didier Randall.
1: Kung kaluoy lang ang iskutan, labaw na kong naluoy niya, Louie. Pero unsa may mahimo ko? Dili ko mahimong pugso ng akong kaugalingon.
0: Mausab lagi, uy. Abi mo kung mosalir pala ang magic, kikumpas ko na kining ako mga kamot aron nga okay na.
1: Bisan pag lumay, dili mo salir, Louie.
0: Grabihan naman anang pagdumili mo niya, uy. Unsa man sabi di ay nang imong gipangita nga karakteristik sa babae? Unsa man di ay bi ka ng imong ideal woman?
1: Wa ko ideal, Louie. Basta ang nasairan ko lang, ug mo ini asa kasing-kasing ko karon. Nahigugma ko. Malipayon ko nga single ko. Kay misali ko sa Ginoo nga nakasabot siya sa unod sa kasing-kasing ingon man sa una-una ko. Nahibaw siya sa kun unsa ang angay nako. Ug misali ko niya nga usa ni mga adlawa, makaan ko nagtubag ang ako mga pangutana. Usa na diha ang pangutana nako sa kaugalingon. Kun para ba ko sa usa ka babae dinhi sa kalibutan? O mga lagad ko niya, aron mapadayon sa pagsabwag sa iyang pung ug sa maayong balita.
0: Unsa? Kanang tinuod? Magpari ka, Randolph?

Actually, hindi ko na naman nasagot ang tanong na yon ni Louie. Pero nang dahil sa tanong din na yon, may naisip bigla ako. At kasabay ng kaanumang naisip ko noon, ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Natuwa po ako sa isiping maaari akong maglingkod sa Panginoon at walang masama roon. Kaya po lamang Lady Batod ang tanong ko uli. Yun nga kaya ang aking kapalaran? Yun nga kaya ang sinasabi nilang calling ko? Yun ba ang kailangan kong hanapin o harapin na bokasyon ko?

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Kabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Wa pa mi-end dito ang tanan. Muna'ng sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mupadayon ta sa pagpaminaw. Aron sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni sender Randolph. Dapay mga pipila ka mga sumpay. Anya, no? Diba? Anyway, unya, mamalik ta para itong higsigutan o glakbitan ng itong nabati nga kinitibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dili lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinala nate protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nadun natay balatian. Kay kinahanglan yun nga, mabalik sa kanhing kahimsog ng atong sistema. Mao na nga, musandigid ta. O ato ang saligan, kay nindot kayong tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan ka ng mga ingredients nga naadiha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabatang positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka na kamatang sa growth hormone, nga may tabo sa utok. Ang pagsakpanggod sa level sa BDNF kamakabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito, paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay, pwede usab nga makabatol og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin og dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa nagyapon sa itong kapsula bukod sa naasad na sa ito ang kape, mopod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga.
5: So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanabitang masatisfy ta para mo good mood ta, kung dili makaayo sa bdena sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa itong kapsula, mo nang everyday ka na mo tumar sa itong EXL Magkabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Naman ka makabuhay sa mga mahilig ug kape, go lamang nang go everyday ang pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha usa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ng itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo og nag-suggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusagan ni kapag tuon nga nakita mismo sa Arabica extract potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag nato og Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan nato nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay makapadecrease makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga dunay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba nang bonggang-bongga? Gamit og ganabitang. Doon natin binipisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kayang Arabica coffee beans, basi magliso gagasa ka mangitaan ka makabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Munang ayaw na pagpauwahi. Sama na ako og nila? Ikaw usap o ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday. Sa ato ang kape, kanawalalain ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batu.
5: Sa atong pagbalik mismo, ka makabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Kabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, makigbatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang para sa mga adult. Usang ito sa doka kapsula, matag-adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig ay ginambugnaw. Warm water lang yun. Nga ipahitabo ni mo na ka makabuhay. 30 minutos sa dili ka mukaon. Dili pa ka mukaon, rather. isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas daghano na nimo ang kapsulang imong pag-aim nun. May mo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulos sa sakaadlaw, inadlaw nga tubig hapon or warm water, ay ginimbugnaw ha. Lutawran na. Charot. Oo. Murag di makatabang ng bugnaw ginimo, no? Labi nang nanakimbalatira, yun ginipaginom mong bugnaw. Sa gihapon, before kamukaon. Pero pwede rin sa nga after kamukaon, basta paabutos sa nimo ang usa ka oras gikan kang mikaon. Sama na kung sa uban pa ka makabuhay, manginom na kita everyday, mo na tong partner, di gita dapat mo. Limot-limot gidana sa pagtumar. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, uga pag-inom nato sa all-in-one nato nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din kagani ato na dungog ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. Again, wapamien dito kamakabuhay ang yang storya. Sundan niya po nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon, ang pipila na lang ka mga sumpay sa iyang revelasyon. Okay? It's a date yapon. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o giskutan ato na bating a drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, eto na naman. Ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Oh, smile, smile, smile and everything! Para bongga na itong mapinsar kung unsay sulbad sa itong suliran, kung unsay may mga nakahasol na ito, kapangitaan na itong paagi ug sulbad, no? And syempre, makapaminsar lagi tagtaman, bisa pagdagan kay mga problema nga muhapak na ito sa matag-adlaw, basta makasmile lang ta the whole day, gaan na itong atubangon ng tanan. Chill lang ta at lumalaban kay naatay Ginoo nga mo'y atong gituhuan nga labing gamhanan sa tanan. God bless us. Anyway, Randolph, dagang salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagid diri sa atong programa, sa imong programa ang tambagi ko, Lady Bato. Daw dagang kay mga programa diyan ning mga orasa sama ini atong programa nga kuyanap na kaayos sa tibuok Pilipinas, pero gipili gidi mo nga din hinimo i-share ang imong kaagi mo nang thankful kaayo mi kay naagi mi mapupo nga pagtulunan sa imong story. Anyway, ang tanang mga istorya man pod nga ato ang nadawat diri sa atong tulumanon o atong gi-feature, sure magi ko nga nakapuputag pagtulunan diri ba kamakabuhay unya ang matag usak kaagi wa nato giyama-yamaan, gitarong ginato nas pagbasa, gitarong nato sa pagdrama, gihatarungan nato og hatag og kinabuhi. Unya magtarong sa tas pagtambag, wa gyud nato nagilamo-lamo kay trabaho kini, entertainment mo, edukar sab kita og mo inform. Di ba nang bongga? Nagang salamat. Anyway, Randolph, kung basa na to ang chapter 6, si mo kaagi murag nakasabot ako nga, dili ka ganahan nga makiguyab kay murag dula ka interes. Di ba nato na mapugos, no? Kay namo mga tao gyud nga di pa ko ready na sa pagkakaroon kay mag-atiman sa ako sa kong career. Oo, tukuron sa anak ko ang anging tukuron unya na ng relasyon. Kay asaram ng relasyon kung successful na ko. Di para sa uban ba, though wala ko'y against sa ilahan, no? Kay managlain matagkapalaran sa kinabuhi. Ni mga tao diha nga, wa sa mag-una sa pag-uyab-uyab. Kay nag-una sa pag-eskwela. May uban nga nag-eskwela, nag-uyab-uyab at the same time, nakalampos. Napoy mga uban niya nga nag-uyab-uyab samtang nag-eskwela, wala makalampos. Kay mas may peswabi man ang gugma. Di na to na sila pwede questionon kay mawasan na ilang kapalaran, mawasan na ilang gipili. O siguro sa pagkakaroon happy sila, napoy uban niya nga wapod ma-happy, ilasad na. Napoy mga uban nga og sama ni Randolph nga wapoy plano nga makiguyab-uyab dili tungod kay nag-una sa career. But kundili, nag-una sa kung unsa may purpose sa kinabuhi. Diba, Randolph? Kanabang nakasabot kay kunimo nga, dili ka oportunista, dili ka mapahimuslano, dili ka para sa uban bang anak, gusto na ikaw hapwes, pahimuslan bi pangwartahon bi, unya tilawan pagyod. Ninana, ikaw lahi, kaligdong ka nga matang sa pagkatao and you have a good heart. Siguro kinasabtan ako karon pagsultis imong friend nga, magpari ka, ako na huna-huna tuloy. Murag ang calling siguro niya no kay mga lagad sa Ginoo. Og tuod man dili na daotan. Di ba kay managlain matag purpose lagi diri sa kalibutan. Kay pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili kailan na magpari. Napoy uban nga mga lagad gyud in the name of kanang pulong sa Ginoo kinala magpari gyud para maka-concentrate no sa iyahang bokasyon no. So dili daotan. Unsa man ang atong pilion sa atong kinabuhi nga atong gusto nga maging narana nato basta atong i-sure nga dili ta makatunog og katungod sa laing tao, magmalipayon ta ini, dili ta magmahay ani, dili ta makasa sa atong pagsud ana, di ba? Ato ginang i-sure before ta mutikang sa pag-conclude og sa pagpakanaog desisyon kay kausa masayop na sad ta no, di unta ta mamao. Pero kana magpari ka or magmadri ka mga lagad ka sa Ginoo sa imong naa nga paagi, di na daotan, no? So ipadayon lang tingali kun mao gid na. Kaya kung basihan na ito ang chapter 6 imong kaagi, Randolph, okay na gid ko. Kung ako ang naasa imo hang shoes, okay na ko nga magpari or unsa ba na kanang mga magmadre, mga lagad sa Ginoo sa ingon ana nga paagi, dili ko magminyo para makakonsentrate ko sa ako ang pagsabwag sa maing balita o sa mga pulong sa Ginoo. Okay na gid na. Although na po'y ubandihan nga kanang nagminyo pero nagsangyaw gihapon sa puong sa Ginoo, wapoy dautan, ilhaman po itong choice. Pero kung ang choice ni mo, kung basa na ito ang chapter 6, imong revelasyon diri sa itong tulumanon, okay ragyo, duway dautan. Masama sure lamang nato, gikan na sa kinauyukan nga bahin sa atong kasing-kasing, dili ta mapugos, dili na last resort, dili na option, nga ay, mao na lang ni oy, kaya na may lain, dili na mao. Okay? Paninguhaon nato nga magmalipayon ta sa atong piliun nga field, nga magmalipayon ta sa atong piliun nga sitwasyon, magmalipayon ta sa atong piliun nga kinabuhi. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Shopee page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw, hi, sa Barlaan o sa Hinobiyagon family, mga taga Digos sa City o sa Pasatag Buok, Davao del Sur. Ganyan, maraming salamat. Baswell and Noncio family, maraming salamat. Kay Dexter, thank you. O sa mga naalay na ang mga ligidihan. Ana, no? Nang bonggang-bongga. Tulid na kayang ligid na muli ko. Apat na hinayon baka siyag align. Oo, anyway, sige. Ay, na lang nag-i-align. Uy! Biliote, Naranton family, kay Jomar, maraming salamat. And kay Gablo Tens, ayun. Ang iyong mga silingan dali sa may Tibungko, Davao City, maraming salamat. At Lina Montero, siguro na, no? Monter lang gidi ay kay kaduha man siya may tabog Monter niya may o oh, Monter gid siguro na kay kung Monter nang usa niya usa kay Montero Montero na. Salamat sa pagpaminaw ug ang mga taga Butuan, maraming salamat. Mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, salamat po. Mga taga North Cotabato, labi na sa mga taga Midsaya. Sa mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Surigao del Sur, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, mga taga Liangga, high sub sa mga taga Kabadbaran, mga taga Nabunturan, mga taga Madrid labi na, mga taga Makilala, San Miguel, Surigao, mga taga Manukan and Osmeña, de may Zamboanga del Norte, Zamboanga Davao del Norte tuloy. Zamboanga del Norte. Zamboanga Davao del Norte, how dare me. Mga taga Bislig, mga taga Visayas labi na sa mga taga Bohol. And speaking of Bohol, mga taga Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Nako nat igong panahon. Magkuyog ta sa sunod nga higayon ka makabuhay, pero before mubabu, yan na ang espesyal nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, daigon ko ikaw tungod kay ang imong gugma, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako. Ibayaw ko ang ako mga kamot sa pag-ampo kanimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 63, versikulo 3, ngadto sa 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Mamalik ta next time sa sunod nga episode sa atong tulumanon para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod, Lady Batod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambahi ko, Lady Batod. Tambahi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Ang

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: I'd be lost without you. I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: Yeah.
7: Ay, napalayo uli.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw mo! Lihok ngaway sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I'm Antoinette Lajos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta, o na

0: gamay nutrients, and kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3, din ko believe.
1: Oh, babe.
2: Hi, Mark!
3: Uy, pre, believe ba dyan ako ni Moy? Ganong habulo naman kayo sa mga bahay karon?
1: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
3: O ba, pre? In town, surti. Ikuasa ka palitan na.
1: Sige, pre. Ingon tika. Pero sikrito ra na to, ha?
3: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuasa ka palitan na.
4: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O libre kaha kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Diba? Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Whatever it takes, diba? Whatever it takes. And kahit anong klaseng hamon pa yan sa buhay, eh dapat talaga we have this positive attitude na kailangan malampasan natin to. And at the same time, ma-overcome natin ang mga trials na ito, diba? Ano lang kasimple. Alam mo, magiging weak lang naman ang isang tao kung magpapadala to sa kanyang gibati, diba? Magpapadala to sa kanyang nararamdaman. Pero kung ikaw, you have this strong will to do things na alam mong kaya mong gawin, ebe, nakadabes yan. Good evening! Welcome po sa ating Kulumanon Tuesday night edition ng programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ito ang programang especially for you. Siyempre pa dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. Ayan! Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Mayloon, Kalapay, Tubigo, Nilabanga, Clarín. Sa mga taga Lindaville, maayong gabi ka rin yung tanan. Hindi apon sa may kilid, sa may Kogon, ano? Kogon Barangay Hall. No, naigamay na tindahan diya eh. Naigamay na stall na talaga namang Kiss FM talaga ang ilang kaya paminawan. Daghang salamat! Thank you, thank you, thank you, ha? Oo. Kadalabay na ito diyan. Talagang Kiss FM, good. Salamat, ha? Kilid sa may Kogon Barangay Hall. Oo, ayan, ha? Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening, madam. Hello. Alas 9:28 na oras natin. That's our Philippine Standard Time. Good evening po. Sit back, relax, and take those slow job. Para hindi na ho tayo mag-walk out, ha? Para hindi na ho mag-walk out. Kasi dapat talaga nagkakaintindihan tayo, eh, di ba? Sabi nga ni Lito Lapid, dapat eh, magkauli na, no? Magkabalik na kung ano man yung mga paniniwala talaga. And what is the Senate really is all about. Eh, kanina, nag-walkout na naman. Eh, magkakaroon ng quorum kung kulang naman talaga. Oo, eh, 12 lang sila. Kung nandyan si Bato, pwede. Eh, kaso wala si Bato. So, 12 lang. Oo, ha? Tapos nag-walkout na. Ako, talaga naman. Itong si Migs, Idol Subiri. Idol ko to dati, pero parang ngayon, eh, nawawala na ako ng ano, eh. Nawawala na ako ng amor, eh. Saka itong si ano, si the good one, si ano, si JB, no? Parang ano bang nangyayari? Ah, ay nabahala. Oo. Anyways, di pa rin natin mababasa si Migs, ano? One thing for sure, taga Mindanao yan siya. Tignan lang natin in the end, ha? Okay, oras natin, alas 9:29 na. Update ko muna kayo para sa ating STL, 7 o'clock in the evening, draw, no? Province-wide local draw. Hatod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Lolo B-Boy, diya sa may Lindaville, mayang gabi ni Madura. Madam Temi A, diya sa may Maribohok, and si Mercy Matero. Good evening, good evening. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw, STL, Province of Bohol, local draw. Hatid ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Winning numbers natin are 2, 0, and 6.
1: Congratulations!
0: 206 para naman sa last 2, that's 0 and 6.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga luaan. Yun ang sagot para sa inyo. Okay, maya-maya lamang, alas 9, ha? 9 o'clock in the evening draw ng 3D sweatdress draw. At tangi! Okay, attention! Sa tanang tigpamilawan, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertes og nagpakaroon ingnong taga Brigantine. Og nag-recruit agashers, paliog ayaw mugtuokan nila ang tanang lehitimong proseso gikan na gyud sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon ng ayaw palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. Back with more. Again, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening, Pink Sweat at My Worst. Dito lang yan sa The New Kiss FM.

0: Sa grupong Tatakdo, Bintula, introducing Beetroot Life and Science 750mg Capsule. Superfood supplement.
1: Parting niya, Terio. Ito, sa kandaw ay ni, nagamit ko ani, doke na yung imong litro, na nangigana akong kaon. Sa una, wala ko gana mo kaon niyo, ang kami ko, sukat itong gaminot po sa kubwa. Nigana akong kaon niya, lami na po na akong katulog niya. At sa po na akong bana, gana akong gipaino. Ya, wala ni tukar yung atrity sa una, magkamago na siya niya. Karoon, kamao na siya si Gido.
2: Kisa yung ngalan ni Mr. Ma'am?
1: Pero, Terio. Ako, arting niya, Terio. Ako, edad, ito.
2: Pila ka kapsula
1: 3 times a day sa ito ay sa una di ko kayo katulog ba niya supran inom ko ani mo ang bitro kaya ng mayo lami na akong katulog niya lami na po na akong tao ako just kaya dati sa mga tao nga may inom mo sila ina mo produkto nga bitro kaya makaayo guni sa ilang panglawas.
2: Thank you kayo ma'am.
0: Beetroot Life Enzymes Extract Powder 4 or 750mg Capsule 4 for your health problems. Ayaw ka braka atong kasangga. Salita sa Tatak Dok Ventura.

0: Virginia.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs, ang maghatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom ang Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for

0: The New Kiss FM 102.3. Alas 9:38. Naguguluhan talaga ako sarilo. Dito kasi ako tumitingin sa babae, di ba? It should be the other way around. Dapat yung sa isa. 7:42, oras natin yan. That's our Philippine Standard Time. Doon na nga lang ako talaga titingin. Okay? Kung ako na lang sana. Kung ako na lang sana eh. Sarip naman kasi noon eh, di ba? Para bang ang dami-dami namang ano dyan. Bakit? Ako? Paano na lang ako? Diba? Yung mga ganong klase, diba? Yung tipong, nandito naman ako, bakit mo pa kailangan lumayo? Nandito naman ako, bakit kailangan pagtumingin sa iba? Nandito naman ako, nahandang magmahal sa'yo, pero iba pa rin ang pinili mo. Nako. Ayan. Ay, teka muna, ha? Update ko muna nga pala kayo. Update ko muna nga pala kayo para sa 9 o'clock in the evening draw ng ating 3D sweatdress draw. At tungkol ganito, syempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na ang ating nine o'clock in the evening draw, 3D sweatdress draw. At load ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers, 9, 3, and 5.
1: Congratulations!
0: 9, 3, 5 atong winning numbers para sa last two. That's 3 and 5.
1: Congratulations
0: sa lahat ng mga winners, sa mga all odds. Wala tayong magagawa. Okay. Atensyon sa tanang tigpaminawan. Adunay mga nagpakalat karon og illegal nga sweatdress og nagpakaron ninong taga Brigantine og nag-recruit og ashers. Palihog ayaw magtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal nga opisina sa Brigantine. Magbuot nga kaya palimong, it's a public service announcement for everyone's safety. Ayan! Huh? Oras natin, alas 9:44 na. Largo na tayo, ha? Largo na tayo sa ating panag-upan karong gabi una. Madam Nita Valderosa, good evening. Doc Titus Dave, Kalipusan Dental Clinic. Enerio Street, unahan sa may LTO Dampas. Idol natin yan. Madam Rosa, mga taga-AutoZone, hello! Paring Sir Kagawad Marlon Delusa ng Barangay Mangga, fast approaching na yung kanilang fiesta, no? Asan ba yun? Teka, ayan ha? Oh, eto yung mga nightly activities, no? Para sa Mangga, Most Holy Trinity Parish. Together with Mangga Barangay Council presents Happy Fiesta, Viva Santissima Trinidad. Karong gabi una, basketball exhibition game, night, faith and fit, vocation, promotion and friendship, no? Altar servers and versus yung mga paring ano, nakalimutan ko tuloy. Mga paring bull anon. Ayan, ha? Then pagka May 27, Kong Bamba Yap and Mayor Jane Yap Night. May 28 naman, 3rd Grand Alumni Dance Presentation, King and Queen Coronation Night. Pagka May 29 naman, 3rd Grand Alumni Night, live band featuring Soul String Band Bohol. And May 30s, Soiree Disco Night with local DJs, Queen Magic Disco Lights and Sounds. Then May 31st, Balik Mangga Fiesta Party with local DJs, sponsored by Roland Barimbao. Ayan ha, ang kanilang mga activities up till Fiesta proper comes diya sa may Barangay Mangga. Okay, so maayong gabi ni paring Sir Kagawad Marlon Delusa and Mads Maymay Delusa ng Barangay Mangga. Eto na. O hindi nyo ba napapansin? Pag-usapan lang natin to, ah. Kahit inaantok na ako. Kahit parang babagsak na yung mata ko, ha? Pag-usapan natin to. Hindi mo ba nararamdaman kung saan yung gipit na gipit ka na? Hindi mo ba nararamdaman yung kung saan ipit na ipit ka na? Hindi mo rin ba nararamdaman kung saan yung minsang pinakamahirap na kabanata sa buhay natin? Eh doon pa tayo nagkakaroon ng lakas na di natin minsan napapansin. Kaya nakaya pala natin. Gets mo yung sinabi ko? Ah, gets mo yung sinabi ko? Gets mo yung sinabi ko? Ito kasi yun eh, di ba? Minsan, yung pinakamahirap na parte ng buhay natin or kaparte or kabanata ng buhay natin, doon pa tayo nagkakaroon ng lakas na di natin minsan napapansin na kaya pala natin. Di ba? Yung tipong surrender ka na tapos biglang meron kung anong papasok sa'yo na para bang kaya ko pala, bakit hindi ko gawin? Di ba? Minsan yung kabanata na yun, yung point na yun na low-key ka na, di ba? Lowest point ka na, tapos dun mo nalaman na meron ka pa palang kakayahan para ipagpatuloy, ipaglaban kung anumang klaseng problema ang kinakaharap mo. May mga ganun eh, di ba? May mga ganun, yung tipong you're down and out, tapos bigla ka nalang bumangon at lumabang muli. Diba? Kasi minsan ang nangyayari, nauunahan tayo ng kaba, nauunahan tayo ng takot, diba? Nauunahan tayo ng pangamba na baka hindi natin kaya. Pero ang katotohanan sa likod ng mga kasaliwang na yan, ay meron ka palang kakayahan na hindi mo lang ipinalalabas. Kaya minsan, pagdating sa pinaka-lowest point ng ating sarili, pinaka-mababang kabanata ng buhay natin, doon pa tayo nagkakaroon ng lakas na hindi natin alam na kaya pala natin. Ikaw, kakis, dumating ba sa point na pakiramdam mo ay walang-wala ka na? Dumating sa point na talagang dapat ka nang sumurrender pero naging iba ang takbo ng hangin para sa'yo. Naging iba ang plot ng istorya mo. Dumating pa sa point na mababang mababa ng pagtingin mo sa sarili mo tapos may biglang kung ano na lumaban ka at napatunayan mong kaya mo pala. So what can you say about it? Yung tipong you made me stronger. Biglang nalaman ko na kaya ko pala. Biglang nalaman kong kaya kong ipaglaban ito. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito programang especially for you.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

The new KSFM 102.3, Cal Pangilinan. Soon we'll be invading the island of Bohol para sa Maoy Sumayo. Get with Arthur Neri. Ayan ha. Karong petsa 30-31. Maoy Sumayo. Okay, Cal Pangilinan. And Arthur Neri. Maraming salamat sa mga naka-engage sa atin sa ating FB Live. Maraming thank you. Thank you very much. Kahit lobat kasi tayo, hindi natin, actually naka-charge pa yung ano natin. Naka-charge pa yung battery natin. Kaya hindi muna tayo magkakaroon ng face revelation. O, di ba? Face reveal. Sabi ni Fries Ketchup, di ba? O, ha? Okay, kay Boss Tyron Asnaon. Good evening ha, and siyempre sa mga kahigalaan na to diha sa may Vice Governor's Office. Huwag yan, wait, ito naman o. Ayan ha, mga kahigalaan na to sa Vice Governor's Office. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. Yun naman. Araw-gabi. Araw-gabing makakasama mo ako. Araw-gabing hindi kita papapayaan. Araw-gabing nasa kiliran mo ako. Rapsa. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic.
3: Classic hit.
4: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: The New Kiss FM 102.3 is 5:48 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, later on ang atong Kiss FM weather update, mga ka-Kiss. It's a Wednesday. Yes, it's a holiday. It's no class and no work. Yes, so gatong mga uban sa nato mga ka-Kiss diya nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning, niyong tanan. Yes, good morning sa tanang mga naminaw sa Kiss FM diya. May magpamahaw na sa tanang mga namahaw karong mga orasa. And ang atong Kiss FM weather update karong tataod mga ka-Kiss ha. Diri lang sa Kiss FM sa Kiss Pandesal. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na to diya. Naminaw sa Kiss FM. Diha sa tanang mga taga-isdaan diha, tutulan isdaan, good morning. May baga paminaw diha. And sa tanang mga listeners nato diha, worldwide sa atong Facebook Live. Yes, sa tanang mga naka-Facebook Live, karong mga rasa, good morning. Yung tanang diha. Mayong pagpamahaw sa tanang mga namahaw karon. Yes, another song mga ka-Kiss is something from Masculados Jumbo Hotdog on Kiss FM, Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal.

sinne nörtistön, minne nää on näin muussakaan. Maayong buntag, ani akining pinakaulikalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gimonitor nga dautang panahon karong mga panahon, ha? Doon na tayo gibantayan nga usaka ang low pressure nga naa sa northeast of Mindanao, northeastern Mindanao, nahimo ng usaka bagyo o nahimo ng usaka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical depression, gimanabanak ni basis na ng available ng mga data, anakini sa 1,230 km east of northeastern Mindanao o anakini sa coordinate na 8.6 degrees north, 137.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun ng kabat nga dito na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kanigas din sa mga paghuro sa hangin nga mukabat nga dito na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, nga doon ay gikusgun sa pagrarog 10 km matagtak na. Kasi usab sa maong track sa maong bagyo, forecast track sa maong bagyo, karong alas 8 sa buntag, ana kini sa 1,365 km east of northeastern Mindanao o ana sa gawas sa Philippine Responsibility. Ugma unya sa alas 8 sa gabi, ana kini sa 1,230 km east of eastern Visayas or gawas sa PAR or outside PAR. Then ugma sa alas 8 sa buntag, ana usab kini sa 1,150 km east of eastern Visayas or gawas sa PAR. Then ugma sa alas 8 sa hapon, ana kini sa 1,165 km east of southeastern Luzon. Base usab sa general outlook sa maong bagyo, kaning maong bagyo expected kini, kaning maong tropical depression expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes, Mayo 28 sa gabi sa hapon or sa gabi. Kung makasulod na siya sa PAR, pag-angadlan na siya o local name nga tropical depression nga si Duming. Base sa pagmalabana, kaning mahong bagyo, expected ni nga mahimong typhoon category karong umabot nga Sabado, May 30. Then kaning mahong bagyo usab, base sa pagmalabana, least likely kani nga makalandfall over the country. Then kini usab, maka-epekto kini, maka-enhance kini siya sa gitawag tog hangin nga habagat. I-enhance niya kini karong umabot nga Sabado. Samtang base usab sa forecast, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is kini gitawag nato og southwesterly wind flow may nakapikto sa Palawan o kining gitawag nato og trough of tropical depression or extension of tropical depression nga na sa gawas sa PAR nakapikto to usab kini ditong dapita sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula, BER, MM or BARM, Sogsajern, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan. Kini mga lugar makasinating madagom nga kalangitan unay katag mga pag-ulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati usab og managumon ng kalangitan o naikatang mga pag-ulan o mga pagpropagkilat gumikan sa trough or extension of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bang bahin sa nasod o gingon masab dinhi sa itong promisa sa Bohol o mga kalungsuran o nagmihan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati lamang kita o papanagsang pagpanagom o ngadto na sa saya doon na managumon ng kalangitan o ginumunan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan o pengon na ganto sa Batang Kasagpan nga may mapusalabi ditong dapita sa may Northern Luzon, Central Luzon o ingon masab sa Eastern Section sa Southern Luzon. O samtang karagatan ini malugraha malinawon o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sumang bahay, lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa Batang Kasagpan o pengon nga to sa Kasagpan nga may mapusalabi sa Palawan o sa Western Section sa Mindanao. O samtang lain usab nga mahinay o nga to na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o nga to na sa imang Kasagpan nga may mapusalabi sa mga bahin sa Mindanao. Samtang direksyon sa hangin, mahinay o nga to na sa kasarangan nga ang iyang direksyon is variable
amoy kini nakapikto sa bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ini mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manang apadayon, yapan kita ng daga pahinomdom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian, uging umasab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpaslabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagan, umusalop sa pagkini sa may alas 5.59 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mundo Station, Yunaro Samar, Mayong Puntag.

0: The New Kiss FM 102.3608 in the morning, mga ka-kiss. Yes, atong paminaon karon ang health tips ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla.
3: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas, isang masigla at pabulohang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up na? Tandaan po natin ha, ang kalusugan ay hindi lang po ito tungkol sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay isang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
4: What's up?
3: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede ito magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis, depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, no, means unknown causes. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapupunan pa lang ang sanggol. Dahil sa abnormal na pagdevelop ng vertebrae, habang nasa sinapupunan pa lang, maaaring isang bahagi po ng spine ay kulang, doble, or fuse. Now, number 3 is neuromuscular scoliosis. Ang resulta ng ibang kondisyon na may kinalaman sa nerve at muscle gaya po ng cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, polio, at kapag ang muscle na ito ay hindi po na i-coordinate ng maayos, humihila ito at nagiging hindi pantay sa spinal cord, kaya nagiging kurbada po ito. Number 4, degenerative scoliosis. Nangyayari po ito kadalasan sa mga may edad na o matatanda. Dulot sa pagtanda at pagkasira ng spinal disc at joints, in fact, may kinalaman din also ito sa osteoporosis and arthritis. Pwede rin may mga kasamang spinal stenosis o nerve impigmentation. Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine. Maaring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, no, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura. Hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Ma-relax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing, at specific scoliosis exercise gaya po ng Scroff method. Pero, ano ba bang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yun, no? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya, no? Ang bottom line po nito, ang chiropractic care ay supported treatment lang, hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalapo ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas maina magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Huwag kayong bibitaw, ha?
4: What's up, Doc?
5: sakit sa katawan, dry skin at skin allergies, huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infection, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Before, medyo hirap ako tulog ng normal. I wake up 2, 3am, meron akong sipon, meron akong mga body pain. Hi everyone, I'm Edwin from Bulacan, Bulacan. I'm 51 years old. So someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, medyo nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Hi, it's El Magumay.
3: Ayan, muli po tayong magbabalik at handa-handa naman po tayong magpapatuloy sa ating programa, kaya wag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng curvada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ha, ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients nito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto nito tulad po ng malunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, mas nagpoprotektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rosehip na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C at tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importanteng aspeto po ng scoliosis management. Ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos na nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot sa scoliosis, pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular checkup, physical therapy at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. Importanteng magpakonsulta, pagpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Yes, mga kakis, mao to atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour. Yes, and good morning sa tanang mga kakis na to. Nga naminaw ko ron to Randy Santizas, Ma'am Nita Valderosa, and to Doris Caloyong, good morning. And sa tanang mga taga-Corelia, taga-Sambog Corelia, nga naminaw sa karon, good morning. Yung tanan. It's Wednesday today, mga kakis, Kiss Pandesal, May 27, 2026. Girls Wanna Have Fun, a requested song going out to Jed Obedo diha sa Obedo Boarding House sa May Dampas. And sa tara mga kakis nato diha sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube diha po sa May Lourdes Panglao, May Papaminaw. And sa tara mga taga Kalape, Butika ng Bayan, good morning yung tanan diha sa tara mga brands nila and sa tara mga staff nga nakatune in sa Kiss FM sa Kalape, Butika ng Bayan. May nga pagpamahaw sa niyong tanan diha. It's a Wednesday on Kiss Pandesal.

The new Kiss FM 102.3 623 in the morning. Mga ka-Kiss, hi day to all our friends. Gonna minaw karon diha. Good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. And sa tanang mga taga PM Toda, gonna minaw sad karon sa PMI PM Toda. Diha sa tanang mga taga Dawis nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning yun tanang diha. And to Bro Bernard Poliscas Jr. And good morning sa tanang mga ka-Kiss po na to nga naminaw karon sa tanang mga guard on duty karon na mga orasa diha sa yes, Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. May papaminaw sad sa ato mga ka-Kiss diha sa Ramiro Community Hospital, diha sa ACE Medical Center, Bohol Doctors Hospital, and diha sa Maycoop Hospital sad mga ka-Kiss. And sa ato mga ka-Kiss sa diha sa Ramiro Community Hospital, sa ato mga frontliners, good morning niyo tanan diha. May pagpaminaw sa ato mga ka-Kiss diha sa South Cebu and diha sa may Oslob. Yes, and ato mga ka-Kiss diha sa La Rena, Siquijor. Yes, may papaminaw ni Jennifer og ni yes, ni Bobong. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw diha through our message center. Salamat kayo sa pag-text. And also, good morning sa ato mga kakisad nga naminaw karon sa tanang mga mama o papa o mga lolo o lola diha. Good morning. Kumusta inyong adlaw karon? Yes, it's a beautiful day mga kakis. So, relax kayo ato mga kakis na ito diha karong mga orasa. Good morning. And sa tanang mga listeners nga naminaw sa karon. Good morning niyon tanan and may pagpamahaw ni ay sa tanang mga listeners na to. Ma'am Nita Valderosa, yes, all the way from Ottawa, Canada. Salamat kay Ma'am Nita. It's another loud and local song mga ka-Kiss is Discreet Chaos. Yes, Discreet Chaos is titled Scatter Boy, our Kiss loud and local featured artist of the hour mga ka-Kiss.

0: That's our loud and local featured artist of the hour, Scatter Boys. Tara mga mahilig diag mga scatter. So, para ninyo ni mga kakis. Discreet Chaos, mga kakis, is a loud and local featured artist of the hour, mga kakis. We'll be right back after the short break. Stay tuned on KISS FM, 6:29 in the morning.
1: Mga kakis FM, Sean, by the way, here, and your best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra pero sa wala madugay na nagdulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangkon ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang. Usahay, init nga ilim nun. Abi na kog mawala na, apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibal-an na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Niuzep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: kumusta naman ka? Uy, naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh Marie. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
1: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba, Mari?
1: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss, Pandesal. DJ Pato, Nugin Mo.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:41 in the morning. Yes, ang tangi karong tataon mga kakis ha, ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo mga kakis on Wednesday morning. Yes, happy Wednesday sa tanang mga nakahawak mo ang beat diha. Yes, sa tanang mga naka-exercise karong mga orasa. Good morning yung tanan. Is hawak mo ang beat mga kakis on Kiss FM on Kiss Pandesal.

The New Kiss FM 102.3 is Wednesday, mga ka-Kiss. Good morning sa ato mga ka-Kiss na today ha. Nga naka-tune in sa Kiss FM is Kiss FM weather update today. Ato i-check karon ang atong weather, latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar.

kaya kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gimonitor nga dautang panahon karong mga panahon na. Doon na tayo gibantayan nga usa ka ang low pressure nga naa sa northeast of Mindanao, northeastern Mindanao, nahimo ng usa ka bagyo o nahimo ng usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical depression gibanabana kini basis tanang available ng mga data anaa kini sa 1230 km east of northeastern Mindanao o anaa kini sa coordinate nga 8.6 degrees north 137.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtaknado sa sentro ug gano na kini gastinis og mga paghuros sa hangin nga makabat ngadto na sa 70 km matagtakna. Og kini nagayrog sa direksyon kasagpan amihan kasagpan nga dunay gikuskon sa pagraog 10 kilometros matagtak na. Kasi usab sa maong track sa maong bagyo, forecast track sa maong bagyo, karong alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,365 km east of northeastern Mindanao o anaa sa gawas sa Philippine Responsibility. Ugma unya sa alas 8 sa gabi, anaa kini sa 1,230 km east of eastern Visayas or gawas sa PAR or outside PAR. Then ugma sa alas 8 sa buntag, ana usab kini sa 1,150 km east of eastern Visayas or gawas sa PAR. Then ugma sa alas 8 sa hapon, ana kini sa 1,165 km east of southeastern Luzon. Base usab sa general outlook sa maong bagyo, kaning maong bagyo, expected kini, kaning maong tropical depression expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Karong Huwebes, Mayo 28, sa gabi, sa hapon or sa gabi. Kung makasulod na siya sa PAR, pag-angadlan na siya o local name nga tropical depression nga si Duming. Base sa pagmulabana, kaning mahong bagyo, expected ni nga mahimong typhoon category karong umabot nga Sabado, May 30. Then kaning mahong bagyo, sab, base sa pagmulabana, less likely kani nga makalandfall over the country. Then kini usab makaepekto kini maka-enhance kini siya sa gitawag tog hangin nga habagat. I-enhance niya kini karong umabot nga Sabado. Samtang base usab sa forecast, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is kinigitawag nato og southwesterly wind flow may nakaapekto sa Palawan o kinigitawag nato og trough of tropical depression or extension of tropical depression nga na sa gawas sa PAR nakaapekto usab kini ditong dapita sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Sambanga Peninsula BER MM or BARM Soksajern, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan. Kining mga lugar makasinating managumo ng kalangitan unay katag mga pag-ulan o mga pagpagkilat dumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinating usab o managumo ng kalangitan unay katag mga pag-ulan o mga pagpagkilat gumikan sa trough or extension of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bahin sa nasod o gingon masabihin sa itong promisa sa Bohol o mga kalungsuran o tagmihan sa tagmilaran. Karong adlaw makasinati lamang kita o papanagsang pagpanagom o ngadto na sasaya doon na managumo ng kalangitan o ginumunan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o pengon ng ato sa batang kasagpan, nga may mapusalabi dito ng dapita sa may northern Luzon, central Luzon, o gingon masab sa eastern section sa southern Luzon. O samtang karagatan, ini malugraha, malinaw, o ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahay, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay, o ngadto na sa kasrangan, nga nagagikan sa batang kasagpan, o pengon ngadto sa kasagpan, nga may mapusalabi sa Palawan, o sa western section sa Mindanao. O samtang lain usab nga mahinay, o ngadto na sa kasrangan hangin, nga nagagikan sa aming silangan o ngatun sa imang kasagpan nga may mupsalabi sa mga bahin sa Mindanao. Samtang laing direksyon sa hangin, mahinay o ngatun na sa kasarangan nga ang iyang direksyon is variable. Amoy kanina nakapikto sa mga bahin sa nasod o ingon mo sa din sa ato ang probinsya sa Bohol. Samtang kanagatan ni mga lugar, malinaw o ngatun na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa
27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong head index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Manang apadayon yung yapon kita ng nagapahinom-dom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian, uging umasab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpaslabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagan, umusalop sa kini sa may alas 5.59 sa kaponon. Dinila lang kotob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mundo Station, Yunaro Samar, Mayong Buntag.

0: Nagpangitabag ka mo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang daghan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
1: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Sinungabahin sa Yukon Building Dan J. E. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
0: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ning siyudad sa Tagbilaran.
2: Hey Sida babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sida. Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 13 minutos pasado a las 7.
1: Ikan sa lawak balitaan. Lawak balitaan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Itong ganit sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas and friend mo forever.
2: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ay nga mo hatod sa mga balita karon sa mga uluhan. Muhimo o ga-investigasyon ng sangguniang palalawigan sa gikataho nga giingong gigamit sa pagpangwarta sa usa ka non-government organization ang tupad program sa gobyerno.
2: Aduna na initial nga lead ang kapulisan sa nahitabo nga pagpatay kang barangay Kagawad, Aden Montoho, sa Clarín, kinisuma pa sa Bohol PNP.
0: Giaprobahan sa katapusang pagbasa sa sangguniang palalawigan ang revised anti-rabies ordinance nga makapalig-on kini sa kampanya batok sa rabies.
2: Mipadayag siyang baruganan si kani Mayor Joseph Raniola nga dili pa panahon nga usbon ang konstitusyon tungod kay sobrang nasagulan og interes sa politika ang sitwasyon karon sa atong nasod.
0: Nagpasalamat ang BIR Bohol sa mga bulanon nga may bayad sa saktong buhis samtang ipanawagan usab ang magbubuhis sa pagbayad para karong buwan sa Mayo.
2: Sa atong police report, duha ka gidudahang po siya og drugas na sikop dito sa lungsod sa Baclayon og lungsod sa Balilihan.
0: Patayang lawas sa usa ka lalaki nakitaan kini sa Kabasakan, Barangay Tubog, Umay, kaghapon sa buntag.
2: Sa paugnat sa kuso, Golden Boy sa Bohol si John Ayan Canyalita, mibuak sa iyang kaugalingon nga record sa secondary boys 5,000 meter run sa palarong pambansa. Samtang dugang duha ka bulanong atleta, nakasakmit og bronze medal.
0: 302 ka mga hug racers ngani sa atong lalawigan nakadawat kini sa ikaduhang hugna sa ASF Indemnification Assistance.
2: Sa balitang regional, moabot sa 28 ka mga armas nga way lisensya og 4 ka granada ang nasakmit sa CIDG 7 sud lang sa 3 ka adlaw nga operasyon.
0: Sa kauluhan, Sandigan Bayan, mi-issue kini og precautionary hold departure order batok kang Marcoleta Defensor og laing duha pa.
2: Lakip sa mga motistigo sa impeachment trial ni VP Sara, magikan sa AMLAC, Ombudsman, Security and Exchange Commission ug sa NBI, kinimatod pa sa House Prosecutor.
0: Sa gawas sa nasod, North Korea nagpabuto og ballistic missile.
2: Sa paugnat sa kusong, nagkasood na sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks, humanilang gipildi ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Sa balitang artista, nagpasalamat ang aktor nga si Dennis Trillo sa Ginoo human maluwas sa aksidente sa kadalanan ang iyang anak nga si Calix Trillo.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Change. Sa pakighinabi sa programang DYRD inyong alagad, kagahapon Mayo 26, si Raniola miingon nga highly politicized o sobrang naimpluensyahan o nasagulan og interes sa politika o dili maayo ang mamahimong resulta ang panghitabo karon sa nasod. Miingon si Raniola nga dili healthy ang panag-istoryahanay o mahimo nang makadaot o walay maayong padulngan ang diskusyon sa nagkalain-laing issue.
1: Sa naitabo, miingon na madili naman ang conspiracy because it is already moving. What pa lang makaabot sa Senado? Senado. Pero ugto sa House of Representatives, dili manipag-o nila. Naisgutan man gani nga sa karong early year sa National Unity Party sa pamumuno ni Speaker Ronnie Pono, nag-propose naman sila na doon ay eleksyon sa delegado sa Constitutional Convention para unta i-amend nila ang 1987 Constitution. Mm. Walang na mo prosper. Mm-hmm. Even sa una pa, there was also an attempt na himuon ang People's Initiative, only it did not prosper also.
2: Mm-hmm.
1: So karon mura ba og kining bag-o nga pagsubang sa liderato sa new majority, mura in taon sila og gitistingan. But the best side also of it is o malampasan sa liderato, of which I believe at this point, tungkol sa naitabo kahapon, mura siguro o slimmer na ang chances na doon na file pagbabago sa liderato sa Senado. Pero I will not discount also the fact that whoever is operating this whole thing, they will continue to divide, to create troubles, pag-away-awayin para talagang masunod ang gusto nila, because ang nakataya sa niining atong istorya unsa kaha ang resulta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, unsaon kaha pagpadayon sa flood control investigation, o labaw sa tanan unsaon kaha pag-succeed sa 2028 election, no election.
0: Apan, gitinaw sa kanhi mayor sa lungsod sa Hagna, nga uyon siya sa pagbag-o sa 1987 Constitution kung adunay klarong delegado nga morepresentar sa kada rehiyon sama sa gihimo kaniadto dugay na nga panahon nga adunay klarong direksyon sama sa reforma sa ekonomiya. Kung ang charter change nakasentro sad sa term extension sa presidente, vice-presidente o mga magbabalaod sa Senado o Kongreso, si Raniola ni padayag sa pagsupak. Nagtuo si Raniola nga wala magplano ang Senate Minority Bloc bahin og pag-usab sa konstitusyon diin usa ka dakong kadaugan sa mga Pilipino nga walay mahitabong charter change. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
2: 7:29 diri sa DYRD Breakfast News. Nagpasalamat ang Bureau of Internal Revenue ganis sa lalawigan sa buhol sa mga bulanon nga mibayad sa saktong buhis samtang gipanawagan usab ang mga magbubuhis pagbayad para karong buwan sa Mayo. At ang paminawon si Alagad Ray sa kompleto ni Talye.
4: Ang Bureau of Internal Revenue kun BIR Revenue District Office Number 84, Bohol, nagpasalamat sa publiko sa pagsuporta sa nasudong ekonomiya o pagtabang sa gobyerno. Si Attorney Ellen Galindez, Revenue District Officer sa BIR Bohol, sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, mibadayag sayang dakong pagpasalamat sa mga bulanong magbubuhis nga mibayad sa saktong buhis o pagsuporta mang milampos ug milapas pa ang target tax collection sa buwan sa Abril garong tuiga.
5: Ako unta ni i-take no opportunity nga pasalamatan ato mga Boholano taxpayers nga nabayad sa ilang mga tama nga buwis on time. Tungod sa ilang suporta, sir, wala lang ato na-achieve kundi atong na-exceed atong collection target for the month of April. So, tagang salamat sa mga Boholano taxpayers sa pagsuporta nila sa BIR para makakolekta ta og taxes nga gamiton para sa ato mga infrastructures and other

0: public service ng mga delivery.
1: Ang BIR Bohol nagakulig taw kapin 668.5 million pesos nitong Abril nga milapas sa target nini nga kapin 549.5 million pesos o 21.65%. Gila ni Attorney Galindez ang importanteng papel suporta og sayo nga pagtubag o pagsulod sa mga bulanon sa pagbayad sa buwis nga magamiton alang sa mga proyektong infrastruktura o guban pang programa sa gobyerno.
0: I would like to take this opportunity nga itong ihangyoon na po, modul na po ta sa itong mga taxpayers nga kung pwede, magbayad ta sa itong tama nga buwis on time. And also, do not worry because sa BIR Bohol, we will try to serve our taxpaying public better every day. BIR Bohol is trying to improve its public service delivery para nga ang ato ang servisyo sa itong publiko mahimo nga excellent.
1: Subling na nawagan si Galindez sa mga taxpayers sa Bohol nga wa pagabayad sa saktong buhis sa pagbayad na sa ilang buhis. Ang BIR Bohol misiguro sa dedikasyon sa pagpalabo sa serbisyo patas og transparent nga sistema sa buhis. Gigan sa BIR Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Kining DYRD Breakfast News. Ito kini sa may nga tingwa sa Island Desert Mall. Bali.

0: DYRD.
1: Here comes weather.
0: Report.
1: Some DYRD.
2: Para sa alagat sa panahon, atong paminawon si Leonard Samar gikan sa PAGASA.
3: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gimonitor nga dautang panahon karong mga panahon na. Doon na tayo gibantayan nga usaka ang low pressure nga naa sa northeast of Mindanao, northeastern Mindanao, nahimo ng usaka bagyo o nahimo ng usaka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanabana kini basis tanang available mga data na kini sa 1230 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 8.6 degrees north 137.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun nga makabat nga dito na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kinigas tinis o mga paghuro sa hangin nga makabat nga dito na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, nga doon ay gikusgun sa pagrarog 10 km matagtak na. Kasi usab sa maong track sa maong bagyo, forecast track sa maong bagyo, karong alas 8 sa buntag, anakini sa 1,365 km east of northeastern Mindanao o anaas sa gawa sa Philippine Responsibility. Ugma unya sa alas 8 sa gabi, anakini sa 1,230 km east of eastern Visayas or gawa sa PAR or outside PAR. Then ugma sa alas 8 sa buntag, anausap kini sa 1,150 km east of eastern Visayas or gawa sa PAR. Then ugma sa alas 8 sa hapon, ana kini sa 1165 km east of southeastern Luzon. Base usab sa general outlook sa maong bagyo, kaning maong bagyo expected kini, kaning maong tropical depression expected kini nga mosulod sa Philippine area of responsibility karong Huwebes, Mayo 28 sa gabi sa hapon or sa gabi. Kung makasulod na siya sa PAR, pagangadlan na siya og local name nga tropical depression nga si Duming. Base sa pagmalabana, kaning maong bagyo, expected ni nga mahimong typhoon category karong umabot nga Sabado, May 30. Then kaning maong bagyo usab, base sa pagmalabana, least likely kani nga makalandfall over the country. Then kini usab, makaepekto kini, maka-enhance kini siya sa gitawag tog hangin nga habagat. I-enhance niya kini karong umabot nga Sabado. Samtang base usab sa forecast, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is kini gitawag nato og southwesterly wind flow may nakapikto sa Palawan o kining gitawag nato og trough of tropical depression or extension of tropical depression nga na sa gawas sa PAR nakapikto usab kini ditong dapita sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Sambanga Peninsula, BER, MM or BARM, Soksajern, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, kining mga lugar makasinating managumo nga kalangitan unay katag mga pag-ulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati usab og panang managumon ng kalangitan o naikatang mga pag-ulan o mga pagpropagkilat gumikan sa trough or extension of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang bang bahin sa nasod o gingon man sa binis at promisa sa Bohol o mga kalungsuran o nagmihens tagmilaran. Karong adlaw makasinati laman kita o papanagsang pagpanagom o nga ito nasasaya doon na managumon ng kalangitan o ginumunan sa panagsang ang mga daklit o mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan o pengon nga ito sa Batang Kasagpan nga may mapusalabi dito napita sa may Northern Luzon, Central Luzon o ingon masab sa Eastern Section sa Southern Luzon. O samtang karagatan ini malugraha, malinaw o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sumang bahay, lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa Batang Kasagpan o pengon nga ito sa Kasagpan nga may mapusalabi sa Palawan o sa Western Section sa Mindanao. O samtang lain usab nga mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o nga ito na sa aming Kasagpan nga may mapusalabi sa bang bahin sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin, mahinay o nga ito na sa kasarangan, nga ang iyang direksyon is variable, mga kanina kapikto sa bang bayan sa nasod o ingon mo sa din sa ato ang probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ining mga lugar, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 27 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karungan lang makabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mong head index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manang apadayon yung yapan kita ng nagapahinom-dom sa tanan, labi ng katong dunay mga balatian, uging umasab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpaslabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa mayala 5.21 sa kabuntagan o musalop sa pagkini sa mayala 5.59 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mundo Radio Station, Yunado Samar, Bayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na ba't ang DYRD Breakfast News sa Tuginis, Maintinguha, sa Island ng City Mall. At tingin dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagkasalamat o may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
0: Hatod sa Maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's not now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
7: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Kining balita, Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ang kanis mga baterya, motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Nag-issue ang Sandigan Bayan, 7th Division, o precautionary hold departure order batok ang Senator Rodante Marculeta kanhi anak kalusugan party representative Mike Defensor ug laing duha nga nagdili sa mga personalidad sa pagabiya sa ato nga nasod. Gitugutan usab sa korte ang antigraph and ang hangyo usab sa ombudsman nga mag-issue kini og hold departure order kang Marculeta Defensor og mga negosyante nga sila si Joseph Espirito Aristotle Baluyot Viray o samtang napadayon usab pasiyon ng investigasyon sa reklamo sa plunder nga may kalabutan kini sa 75 million nga donasyon sa kampanya. Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
1: Balita Pilipinas.